0: ngila harami kirintuso timayin be tamtam kayya ari gonuwa kirintuso a paraskaram wachure kirnui radio ndara sollan finland fm mita piskun uskun nuntawa gila a tanusmaro jama kampu kanduaye kampu da gumnati zakcin ne klan andi zande dinna karaye kirintuso putu buron fanwaye de mashawalla meji kamme kampun suluwa da shiro gultiya mashawalla be sha kurijin da ji kam kuma shola da putu fanu waye die abile tidia kammi lo doin suro kampe ma ari shol bar waljin lo ngalare lo yengalo suro kampe de aiso shima a odoin kintilo mere shima kammi klanz laro suro kampe din sulu suyi su ma lukin ari da ji kam ari sha masho lare yung komtena ade kurizu yoro waldi. Awa kani ndime shima awa adoye mrajijin kun mbali nne kunguna yeso awa adoye kazumu yeso du shamba uzi sulu ya. Kuru adema awa kani ya kumi awa adoye she tenasmaro mwanchi soa uzuna litari soa uzuna kasu soa uzuna samma so nazu lejin din su wandin kuru are ma o kin diyo me shi a wadon yin kinin ganza zoom gunum letere so du nazu mbeji a iso alaman na bari su diya sara ana shiro bana ku o kusi yela yima sha lamar doye kisa nyanze sha shimo numa so a wadu sama a wadu mrada zina ye la anza kuru are ma lamar doyin kuma naptu doyin sha jama'a sadinde nanzu napcin de kujiro tawatsuna awa adi samma be jiro waljia daji shima kampun lodu kazi bawo shuwal bawro waljin kam kampun dana gumnati shiro sulu gulzuna adi daji dani marayin gumnati she kawlin zin loktudun bayin zina be kamp suro fumana kandu ayedin dazi jamado suru kampun da sauna duro a kaulin za sadina da yi awo kauliro bayan zinari da shi gumna da kirinye fanye.
1: In fulfillment of my electionary campaign promises to the people of Borno State that
2: wadado jemiro gumna malta kudo iwe kirmai mai nari wadado tidan da no suru da yin amdo ngawon zakwal zaki sa kuma ngawar tandiro korkorla na kana IDP zila nutuna masu hade samban gawon zarkar da so ibeji da yi kuma ya lobo kuma na suna na kwanduga idin iske sandido yin amin gawon zakwal za IDP zila nisa na kana da gawar da soro kalaktin wara kashe kuma na kwanduga ya lan kamaro isa dangana adi and ya kuma aro sandiya gawon za soro karatulo yin kashe and ya kuma aro dawari sandiya kalaktai and ya sandiya ci kuma ibiti ya da ina da kintau ya ku diyoro nafsa da yin duwa duwa na so gawon za sandiya ya da yi dawari tiri da jikuru futu sandana da sanduwa yin gawar zuwa kajin kuru adi ma futu don yi sandi don yi kuma samno dinai tunan nasha don yi yuwa ne sanje da da na so kasa tu don yi amma a wancan kuma yi kuma su ba a gari kamsu na tunan da su tuye cinye da ji samno do bula kampala lantar na yi da ji suro ci kuma litinin mai ya kadu ya fa beji jami don yi a war sanjo ti da sanan sa beji da ji kuru adi no tunde so lambeji fata don yi ke ke kai gwamnati da ji shi du sanji amdo sauna da kalakin da salo da wartin ade lauta kaziya kada bejin wata do ayi gulmi amdo asalale kamar fanza so be so bula indo kruse de suwa fato ko za isa amdo ga wala kon dana krita sanjiro ko so na gwamnati ya gari gafna sai da wata design yo arma de ko ade klaro ko ayi gwamnati ya klaro gojin kuma ron be yono wallo no ma amdo sandina ma amdo ga wala kon dana ma do sandi ma sai da gojin lejin sai da bana su din na da don nafti ram so sanjiro ci ga wala non ma adam ma so ai so sha sitina ba da jin duwan duwana so a wado sha ka bi a wado sha 97 ce le bi gona le jin so bi a da ji

0: gila harami karantu so tamai be tam tam kayari e gonwa gari yawaye karantu so paraskaran wachiro e nandiro ishin na kara mita piskun uskun radio ndara sonlan modu kladan mananye ndi kla jama fuma na kanduwae kampun da sauna sodu sendia kampu da gumnati zakcin ne klan sur kampu aden ambula gadi gadi embeji ambula bama embeji bula goza embeji bula daloru embeji bula dia doy gre shi bula konduaye so sama beji futudo suro bayen am konduaye salina die pantina die kuntu so daji futu gulunguna die suroma dudo gonye na kladin manyen aden nandro dual telephone ya film ya ranu gawo bara cindo ikwi dual telephone ya andia pandu di shima super usku fal diolar fal usku fal dio arak super 081 4918 1460 abi super lar super fal u dio indi super lar arak dio 090-15-42-09-64 Dual Adabonu ya Daji Rannu Gaw Mududo Kladin Mananyen din Nandi Rannu Bara Chindo ya Ikawi Tanas Maro Awado Fuma na Kanduayen Kampudo Suron Amjad Dasana Adu Gumnati Ezek Chinye Klan Wa Alaikum Salam Ndu Gaw
1: Wa Ba Bani ya mana ba tsale wanda ta kira
0: kliya sale alhamdulillah ushe gauro
1: yawa la lo faran su dumna ya pampo azza kinde sai da zuna
0: jire ai su kuma
1: ne am yan delivery kamaro naro no kwa am dore kalakin din nal delivery tawtuna ma sai da zungula am wannan duk kampo ya sai da zu faida ba wa didi kata suran kita ga sai nan ka da campus da kun da sai da zan gala amma awai muhimmin su ne kuma na da da na sai da da da za bare da su din din dual
0: ayya dual nan da kam gano da ji lokacin wanda ma walti ne bo ne awla faida gulli mi ara man bi alama assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba kare mana wakire
0: dawa tiklewa
2: lewa sulai inda kida inda kasare
0: lewa sulai api madiba
2: ma sha Allah isa musa mana jin ko idan garin gawo kwata sai
0: na gila isa musa isa musa ushe loktarin gawo ai bayano go
2: ma sha Allah we kala awo bayano
0: campus actin ne
2: bangana dukso bangana bayan gwamna ide dukso bangana
0: gila
2: awo di kaman silam moro ne awodi indi amma ayya maro dire manyan ma dire kalan dere gurinyan ma manan zu gwamna suna ma ade shi ma tawodi dire yazo misallo
0: ade
2: kuma we awo shin ne rukunan guron da gwai dangare Allah kamwala inde ya sayidi aw am kan ga yi fanza durin za kwanza lale za mongonan iri awa adbana da samoy lale za gamborin samoy sardi kuma maron gurin din kurfan panza bula Allah panza afiya yana za so problem
0: ade
2: yo kallon nan wani ne shin na tushima de awa la kada suruna awa didi kure na barna na bare to unziela awa da yisna
0: ade
2: wato kuma zero zu koroso awo to ba awo bu awo ba ki ba to har duk so biya shi ma kollinya inda rumba ni kuren kanure kanuri nasku kanure buriye sha tsinawa niro cin ginya
0: ade
2: kladin angle zuci zan rumba de
0: sha rumba
2: uzri ya ele ya ya cin di ya kado ko jin ba goya alhamdulillah ala baraz
0: Kuru
2: shawari sayar na ma da buran bin ya fangala komtama rawa nadin le nadin ya le no nam no sana de yo kam du bula bulan kam de bulan zigire nyiri le nim nadin sho awala da wurtimiya le ne shiro gullimiya kaziya
0: ade
2: amma le zin nadin sayro awala nyeyin dawo bulan daro le a andin gangan ya da bulan gairo le ya rayana yo dai sun do kuro sun za goza le za bulan nan natin mu a duk sonadin sayro sawandeya yo aronye ma di na aronna mu amma ni bula mu gani ta man le bula ro le gure ndan le nan mu fato ndan ban ni
0: jure
2: aw bula ya no no duk so pan pan za ru kulin an gawo gawo duk so kulonza ndiro na chino kuma awodi na ba ka jizna de yo gwamnati ri biya le nan din sayro awoda dawartiya dai sai ya sangu
0: ngula
2: kima kima je awode yo
0: ngula
2: amma mana zuri duk so shi maji a shi maji shi maji shi maji re mana zuri
0: ngula isa munza ngula wushe kasa duro da ji tuma imbe yi shawari mu da fantina mu kam gode assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da kliya sile alhamdulillah ndo mana ni
2: am ba gudu su tuma ri go kode mana ni
0: ngula ba gudu su wushe gauro
2: kala sundaram komfi yalarin mana ti
0: ade gwamnati ya zakcin ne klan
2: ayo da gici a wurin surnan da kimare san ku kalan da kamdin mu onji ne wolo na ma kaman ba da mangala wa kan aina karugo dunya milewa da to ondana wolo na ma an biya kan da ramdalan mun dina kuma su
0: ade
2: amma sabta na falin nan da na ruma ade
0: au
2: ku suru ni wa
0: kar ma rumin suro suron naftudo en kampu yetidin din suro dun am doy sai ni hijira magayi wai soko awala waz awala bana e waja isa kupta gaga sande somuin sombeji dai kurman sai ya gwamnati da collection din ambe am sai ya banajin nan zakin da ya solan be dai soko soko arda din ambe walta kurutus ka tai mabajin ba shawari jiri ha
2: a wajiri an mare ku iman wajin nan
0: Allah
2: kuta kuma isa mata da ga dana dai am turbulan da sana ma male ga kurtu farin jimla kon tin da kwadana ta wudu samti bari da yale za ta mau ya furwal da ita nan dai
0: me
2: ya dai dai kadan dai
0: a dai
2: san dido jire ma nan ga da dai turular man da hawala an ka sai san din sai ai wajin san dai kala nafsin na fadare ta ta nan bata da su ya dai nan ka duro mele wa da tuwon dana rawolo na ma an dai ai san da ramdalan nan dina da kuma
0: ko
2: tawo wato tunne na falin nan ruma da a wala ma
0: a dai
2: shi kuma da ala na tunne lewa da a da su
0: amin ba gudu su
2: ya tafi da lewa da dan da zina filima da ala kasar da zuwa kasar tsara
0: ngala ba gudu su ngala ngala wushe kasar zuwa ba gudu su kuma in bai mana au shawari pantuna assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da tukle ya
2: ina tukle ba kullum
0: alhamdulillah ndo mana ni
2: Alhaji Umar wa mare Petrom Kale
0: wa mare ngala Alhaji Umar nya fanti
2: dai awodo no baran zugo mai kalo da dono awai kam da kondwai da zapine mana sido
0: ade
2: dai anna kadro shi charman awajuri ada mare am dono kuma suro yero namdana be leza hero kunta namdana ma kuma adiyan gwamnati da nazar su do
0: ade
2: na awa da kuma mangala ora ade ya kala kala adiyan ya
0: ade jire
2: dai mala am da bula da ma da zaman bula ma nan be la nan ban be sai ka uro collection ro da tun da wadu ko zuna ka wakan da wadu ya wasu ndro bula ma do da bula collection ma da bula ga yere da bula ba da amzu bula ma za ma ja amzu san mutur rojin Eh tun zuwa ja dai ar labta balayen kara ar balayen kara ade ra kaudo no gomnai na da sayro chindro kam bula kalakino so bula manzambe amzambe su da roza ka kapto wanda dai am sarma da kalta ar telin bar dai gomnati a wade ku jindo kanjin dai am jama'ato re sayro kuzuya dai a wade ngalakin we sorry da ade tudoro lo ngala amma dai dai kalakin gai ene hauro kalakin sha am tai tai kurwal ta gale da sai ai mai sai so ne male da lam dai
0: ya daga ga kuro am dai sai a wade zamduna da so wande bar waljin
2: so wande bar waljin
0: har
2: bi aruma kalba Suleiman
0: jire ngala ala shawarin fantina wazu Alhaji Umar ngila wushe kasadro Alhaji Umar shi gwamnati ga wannan kintanza shi mai ya kadu ya rociya da jawo duk lakan bayan amdo sanduna so da so din assalamu alaikum kilewa sile ndo mana nyen
3: goincari plate ke kana mana
0: nyen gila goincari nya fa nyen
3: yo pa amsara kulae kama nan sana sai nan za ta yawa dono kira wani sana da ta yoro karu dan da usana ma kana dan toro nan tran kwan zai wuri sana
0: a dai ayya diwal num kam gono assalamu alaikum
2: am jire da kesiya su tulu gbono
0: jire da
2: turo am gudu hijira idan marra amma in poma gwani ne ya
0: jire
2: kuru shuro wadwo kuma nakal gan malla dun mari wadda da alanan ka soja mara su ga yin bariya ni biyaro mauzi da na la yo am do wadjiri na dia da juriro sai dukkan ga ten rabia turi kuye yando ga yo

0: gila rami kretu so paraskram kutum gulle krenovi radio nara solan mita piskun uskun nuta uwa so ro paraskram kutum gulle arin putu non wae nandiro dual telephone ye purumye nandi kutundwa gulowi kutundoro suluwa matin ala kutunde soro suluwa mazu krentu so dual le telephone ye shima sifur usku fal diola arfal usku fal diau arak sifur abi sifur lar sifur fal u diau indi sifur lar arak diau assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam ndawa tilo
0: ndawa tiklewa
1: tiklewa
0: barka alhamdulillah ndawa mananyen
1: ba mere gwe ni kare kallo annuna

0: كده بعمله وجه لك تامبو ترو
1: نعم.
0: برس كلام كنت مقول لي كندو انا بو
1: اه فرق كنت نقول لي كنت ياري عندي باري وكندا ياري كراه نمين يلوي ناري عندي رو أبا ساجي مومن نور شامون دي شام غدينا كو فرقان
0: نقلا
1: عندي باري وانو نقول كلا يعلم هاري هاري يرو كيرو تكيشي كلا فتين هاري تكيزايد كلا بريانا تكيزايد
0: أدي
1: أما kando an kita kula ani min na har ka ugo ni sai ka uro da zuna an ga mu kike ne jumba
0: le jumba
1: a le jumba kila da yayi shi kila da yayi shi ne kila da zo kin ya fice ni shi ma da uro ka bin gure
0: dire
1: har ina ka do chama nan gure na an jiro kuma an jiro kure ji an jiro je ne ke kirin shi ma shi ma an jiro bare da bana
0: dire
1: inda bare da yana da wode ne kike ke je an ya to sun bare ro
0: keke du airo keke ulle za wa zan na da zurhuwa ku to rai
1: a duriyo ba so a wala ni guda kuma da alhamdulillah ga nan goro babur shi in ya le jin motion shi a ka le jin yo an zar inde kun na biya bin
0: jire
1: kiran prat yan to ri bula buli ma da kam ma kiran ne ni sun na de shan gore ne nan marti kuma an duriyo da mu na ji an jiro da lalala su bi ne ne shi kiran ni ya bare da fadiyan ba
0: Airo hukumanzuru eri mao.
1: Naam.
0: Airo hukumanzuru eri mao.
1: Haa, ngode ndiye dea wene maishiriye guja. Seimana leiri depta kekiale nuwa duro.
0: Yo, asingi kwa.
1: Haari nankaduwe da ishiriye chichu kwa. Aliya kwa zade. Kuma ya kedin kegene bine ya kala anini haichilan. Zalali nye ndoni. Dwende dagi. Yo ni niya. Kira yeti niya kinsheri karengi yo.
0: Ngila ba me
1: ala ala marka ande kekeru ko zali ne ke kauna an kauni di fara
0: ngila ba me le fuma na kondo ay kaza dala ala panzana ro walzu borunuma assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: da wat clear
2: wa su le manda ta clear sule
0: clear sule
2: barka ba
0: alhamdulillah
2: ngala Umar Habib ngon dombore e wati ni karo fere do tren
0: ngala Umar Habib nya fanti
2: ah ande kutin de soro yero ay de ya ya kal kal kutu bala ja sa kutu ta na sa ja
0: ade
2: ah ya dai alhamdulillah tin jala ay kuma ah kuma ba ni kuma ga bayan su na bai ta lore kuma na kado ne barin zai kuma a wado ne cece do ne sha duno mi sanum den min ma kan me gaskiya da shi shi dan den ma ba ta na da control na ba yin barma yin barma na
0: ba yin barma ko an duno do yin kulola na wala an gladio yi baro
2: wallahi ba
0: ade
2: ba duno ma da zan Allah da wato mun gonon bare nan ya cin cece da karon da zai nono ya kuma nan mun wani ya gamnati ma alhamdulillah a sala amma moto ngai furwa da bana yi kina dole ba ko zana turanci amma sa adiyan go alhamdulillah ko ta hawaran fangana da amma ta amma bana ro kina kuma ro sai sa har turu sai da yamar ta kuma na ta sai adiya kuma ro bayan turna ariya mu yanzu na mu ta kuma sai ro sadiya sai ya sai bana jinde
0: ade
2: shi ko to dole an da suro yarwa ne wa ja ta suro da ne amma tiran duro wa ja le din sai kuma Allah kin ku so a kinin ga zakun bari mai ta gaskin
0: ade
2: ya amma ya sai da sai bare roma sai kinin ga zakun bari mai bare alo da zai kuma mu wanda ku so an da ta so da ne inda mu wanda ma sai da ya da ma ta ko ma da ne kullum a nafka ta fatar da sai a wala ka ta fogoto loram an bare alo to sai ma ta ce zanda a wala loram an bare alo to bare za kuma ne ya to wanda da tumbun zai ya bare da dan bare roma da a wado ne kandum hatta a bula kiro bai ku da kan bare zai auri ne ruwan zai boy problema a wala gare bai
0: ade
2: dan awa ko bare da san ma su ito a banna tana na lan bare ro daftara na lan bare zana da ma sai kija jo adda a wala biya ku su su tada da ade ala sai bana zo kuma ne la so na bare zana ma ade ya ma za bare ala so wanda
0: amin
2: mu rabi fara garra garo ce
0: ngila
2: marhabi
0: ngila ho she kasadro ala botum ma kurman ma shawari ma sama pantana da walzu assalamu alaikum
3: wa amin wa alaikum salam ba tlewa
0: class le ndo mana ne
3: class le un sai chalwa kali sharif
0: ngala ba chalwa nya ha
3: ko ko shi karako
4: nga kuma ga dai bai ko zuwa nan ne ko ayi nan tai kuri na kula mili wato gidiya bursari ko talo bina ne zuwa budu bula duk suna ne gudu mai yan spin ba
0: ai sadin biya sadin
4: a ka za u biya kawo sun yi ruwa nan tai kuje mu koni ga wala da kulli duk budu na alwan sun kisa
0: aswa
4: ko su fakka man tuman dubai su suri ba a tanji buru kun ce su yi mari
0: kula burata subda subda ya da man lezen ba na tudin ba
4: da samal place ba wajen ba gore dan share tun zaman wayan nan dutara complain yayi saka ga zanar gajeren gawarin gote ba biya na u ganye na rakin sa fadar ne zai kuma gulin mari na bagaro don jishin do da kala gina ga kwala ne tun sun kata ko girte ji roto sai ma sun kata ko risin bolori roto sai ma sun kata a dai har sulu
0: yo na jishin wa wani gaya amsa sauru sapsa sapsa
4: a biya gudugula sai ma sauri na sapsa
0: yo
4: ulbaro sutta sol benan sun duma yesu sori ba har yesu goro da gara tabari zuwa
0: har kaziya
4: zo yan ba sai ba da na no sai yon jaska da gaula ma da zan suri yala ana yi complain dia yasa gara gozana ko kuna man gaula tumar go kusa kala ne gwanti ma ga sabtin da kara
0: complain da hawa da bo sai fa zo
4: a ulubi alba complain ya ta yi sai du rudi ha kai sai zo wanda kamar hazuna bi ke ya
0: wala putu paraskram kutum gulle adam bonum gulluma dai fantinaro alawuzu
4: amin amin
0: ala dai katab gotu awakai da bulai akai da
4: ala dai wallahi wallahi burdi go dana wallahi kaziya ne bulai da samari ba kaso da tinan tai kudiyar kace har duk burna war sauri
0: jire
4: sai sa solori da cimangala solori mala nan da yasu gurinya
0: are jire batal ba
4: gula ana sayar da wani bisu da yake ko wanda ne da ana sayar da hakku hafte ne rucin
0: gula amin ya rabbi gula
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam gula zoro wa batal ba ala botu do in sidina ar a hukuma do in kraw shima kalan zan de fan zan wal assalamu alaikum assalamu alaikum diwon num nyafan tin bawo daji latu chon num ma walti ne bone assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: paraskram kutum gulle
5: adei
0: ndoa mana
5: wa sai bana wa sai shawari kini ne
0: gila bana masa ai bayano
5: bayan dishi mare kutti der chai dei kullu ila tayar kukuru di karanga nan da ba
0: kono ai security light
5: kullu lantrike
0: ah
5: platform der bana tana za complain ronye ya ide na shit magai yana do dai kwa local resist one just kada rodana andia sorta uza datal ji kono ma kaziya kono rubaro lono mai ji mazo fit
0: jire
5: kuru wate ronye notice development commissioner sola manye ya ide na kukun tau ya kai shewa da yan je sai ketener samadlum ya kan musku dai le yande u walo deu deu so ke ande abana gana dai ala lar bornero ni le wati ala kasa de gomnati o so abana
0: amin ya rabbi amin ya rabbi ngala bana masa ala bonum botum so pantanar walz assalamu alaikum
6: assalamu alaikum wa alaikum assalam
0: ayya diwon num du kam gano a daji loktu chondum ma walti ne bone a kirintu su lota ka kallin nan drop play ken da jingawo play da kirnuwayen paraskram kutum gulle goye konyen.

0: duri kiraro zuzoya kawai ne zanarin kasaltansa yanji gozu sa yale jin awa gwamnati yangilaro cim su kinya wallahi kullum sai kamin fannan diyasa wandiya na shi madalan kurusala an kuturu kamin dimatu wandiya njue maronoti kai da zana am guro da yadda sai ya zuksana a wushar mahari gillaro shim sakibi an garri gillaro tara na din kosoriya kasaltin baya duza arishima kutun yo kalewancin
1: gilla wushe ka mankana shi kutu a indiye lambatule shatra teda kurban duli sanana soro chiku madu ya rawande lesan yeklan da ji ala lamara lokata kutu assalamu alaikum
2: Salam
1: ba su da yawan da haka kula. Kula
2: su da yi, Amdalayin Duwamana yin. Ba kan Mustapha
1: Ngala ya fahimci Baban Mustapha.
2: Mohamed
1: Abba ya fahimci.
2: Yawwa, a wadda yi rubai nuna wikin na rikari da su zambe wa cire yin gano ma'ari. Fata da doyi kuma Amdalayi kansu kuma wai kandigayi kuma ne ba tsara da gwamna ta haka wuri na ta haka da kinsu tana. Yau wa wuta wuri na ta haka da kinsu tana. Yau wa wuta mayan da suka kara gunduna da yi muradu da yi muradu a kan kudu tsanarin baro su ma muradu wala a zubiyo da gunduna su raka da kinsu ma muradu. A zubiyo su wani da wallo na ma har na ta yi ya fita har mahari. Roman amsar zubiyo ba ma ya turu kan su sun su yi su.
1: Ade
2: nan zurai buraki rana rodi ta kalan yin a ta ci na wule non dara ya ina ne wa dara ya rodi na wari diki yi awo
1: na rawar wona ya na rawar na sarana ro sai kalak sen no kuruna re sai kalak sen de nala na gwamnati gardana so e mai nala sai ro ko cha sai ma wanda kabin tan za za za za za na sen so
2: sare na na fanne da ta da zubura da wurin zuwa a zuwa da yi da kuma na can ya rasa kuma masu
1: caca
2: na doyi ne zan maru sai ro kuri za da ya na doyi su so lokacin gomen zuge
1: na kuri ta so kun kuri ta baro tiro tiro adi katabdo
2: a yau yau na ya yau na doyi kuma ro yau lokacin gomen mana kara kuma ro su kuka kara gudu na ma sai lokacin gomen na goya ni ma da karsa jiya ma ke zama ma kalaki yau shi ne yau kasar fanda goza na ruwan zuri wa siriya an bai kuma furgula iran na sana da yi sana da karfi a turaren cikin sari shi ne ruwan da kuwa ta tafa kusa na ruwan zuri wa mafi amfura a kalai
1: gula gula oshe kasar duro Mohamed Abba da ji salamu alaikum Mohamed Abba da ji salamu alaikum
3: alaikum salamu alaikum
1: That's clear.
3: Clear, sir.
1: Alhamdulillah. Ndo mana nyen?
3: Ali Mohamed, aba gara on jira yasi.
1: Ngala Ali Mohamed, nya fantin. Kutum gulle.
3: Wallahi an ya re aw to an ya re banna tana ko ka wuri sunna de.
1: Sola.
3: Ne fandi an ba. Ta transforma de aba gana ran de.
1: Oh, transforma. Nguro aba gana ran me.
3: Ah.
1: Ama wa da. Tare wa kamla isa kana rai.
3: Oke wani da wani wuri taron yin sanu radio wasu ne wallahi kukan ni ne ba ka wuri ma sunna
1: jire
3: am ne ba wani da wani sanu am ne hukuma su ya san da nan biyar wallo na ma an jira isa so rumana
1: ngila ala botun fantuna da waldu ala ka tafi ko za ngila ali muhammed ngila wushe lamar konnon zai transformer za konnu chimbao banna tana dai botun zalo ala ka tafi ko to assalamu alaikum Kilas lain dua mana ni?
4: Yuram itu aja.
1: Gila yuramnya hancin.
4: Aku ni yeruai hari.
1: Jadi yeruai.
4: Kasu yeruai.
1: Kasu kasu letlin yeruai. Aywa tu.
4: Oh, kerap kerap je. Kono deh.
1: Cere.
4: Da gwamnati din da ya talabci ne da tsoron bana na asiri.
1: Za sa jiri ta yara abu shawai.
4: Za sa hari bankon ne zuna nan yare yare zauro kanta zanzan barbar wajina.
1: Cire.
4: Gwamnati din da bana na asiri su da kawo da su ga harfi ne da bana na asiri.
1: Cire.
4: Ana fito.
1: Ngila, Yuram Adadai. Bayan nan fantinar walzu da jiya botro di ma

ngla harami krinte so radio narasan kreno e mita biskun uskun nota uba kirmalotun de sa oscureta ka kalsitna nadi nandiro kla haurai kuden kurmanga odun proskram taman karya kasu engaun zo zen

0: kotor je sayin jiri dun yaro
1: ngoro kotor
0: kana na ma du wal
1: yo ngala abba kotor kusi e mani mi ay ar dun yaro nyo tuna
0: a tuna
1: ngala zoro kaka kare kalwe
0: kare
1: kwaliye aiso
0: homa ara oboro mi ara tele inde kamar mi an dinji
1: homa nda
0: homa mama je aiso
1: yo
0: sana na nda fero ku gana ni qur'an ni mi an dinji
1: yo ai gare
0: ora oma qura che si ya tarza kurza si ujura
1: ah
0: yaro wadi an tarnya kurnya na ro zora amba na jana je aba na zo
1: ah
0: da
1: da biba da she nguro chasinya
0: na
1: biba
0: ah biba kora kora riya
1: piu piu ro
0: ah da yam to rate da bana da na loya mi trenyero ke ji
1: ah saya fiwa saudin bad
0: aha are ma shure a fiwa kriyan
1: ngala
0: fiwa kriyan
1: ngala kaka bulama toro kasa da mu askar yana andiro taman a fallandiya ya kulzuna paraskram taman kariya kasoye rannu gawo taman apiye andiro kulsawe a wadoy jama'a faida ten kun bali ne assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: da tsikliya kliya tsile
2: alhamdulillah alai umar manajin yaro fatula
1: gila alai umar wushe loktarin gaudo
2: insha Allah a taman kake ma da biya taman kariya gare kariya gare ya da window aluminium ya da kuma wani daga shido ne asali Nigeria ya da window 4x4 da corolla naira du fiskun luko naira 30 kuma da isu naira du man pin din luko na wallono
1: Mian pindi luko.
2: Kurman kariya. Mian pindi luko no lono. Yo kariya kurman gai chena imbi. Kare chena haru buru anera du tidi luko unso. Tuma shiri is nera du tidi luko no lono. Yo kumuna moto eso. Kuna kandawe eso. Yezo utumirma awari da is.
1: Sha hapsu. Ya
2: uro ne mayen. Madua da mayen. Namo tila mama nila.
1: Jire.
2: Ala nero kambe do. Ala kare zare da anga uro kalapuro.
1: Amin ya rabbi alai umar.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam gala washe kasadro. Alai umar ande taman a windows e gulzu dai kam gade taman a chinnai au bi kare da o kare gade alaman ng gide so yayi raksu ande ro gulzu. Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum.
1: Gulanda watukliya.
0: Ya tsalai Suleiman Mustafa Malimbe.
1: Ngala zoro nduwa mananyen.
0: Naji kallon makin kano sun goro gwanje ko abu yayi ne ba karam karale kan ku.
1: Ngala nya fantin.
0: Ala yawa naji kare aka sa kasuwa ya. Zaman kare aka fi da dai kini bu fallale gwanje din naira 230. Reta da naira 230 dai naira yaro waye ne naira yaro India ne naira mi ya ne.
1: Ce. Yo krimi kala gade gade san kala ndarai kanum ne
0: a an mara ba kura krimi kine no ma ga ya nyiro ba yanzin amma kuma dura awa jiro su da salami mar na an goyi krimi ginata an ma awa jiro su da salami ma do
1: jire nyo bulaye mara gulzui
0: ha
1: bulaye mara gulzui
0: banje kwa buriye
1: yo
0: gala krimi kine
1: gala zoro
0: Masha
1: Allah. Wuce kasar ro. Dai taman krimi andiro kuduma ngala. Krimi ma sa Lagos en chowri sen. Adu chowri sen. Shashi mangalu o sen. Adu marunge du chowru ko. Salam alaikum.
3: Salam alaikum.
1: Wa alaikum salam.
3: Salam bro da wate.
1: Kile asle.
3: Ka uma ba kan gure da bire.
1: Ngala ba ka wuce loktarin gauro.
3: Ika cin ka ba yu kana dufan yardewa.
1: Dupaliyar da yawa ta sa rakos
3: ah shakare
1: dupaliyar da yawa
3: ah gaji tukata inde ina da shirma ne rayar sulur ngila tukata tukata da yawa yaro ko Spaghetti shenira irtulur. Spaghetti irtulur.
1: Spaghetti kalai bulaira.
3: Spaghetti mai kobo.
1: Mai kobo.
3: Ah nira irtulur.
1: Dire. Ai gari.
3: Ah. Kelimi gundarari, kelimi gundarari, kelimi buru nera duhu suyeru ato, nana dula ato.
1: Yo. Kelimi, kelimi bamaela, bamaela, konduaela, legosela.
3: Ah, kelimi, kelimi yerwai, alanguru.
1: Yerwai.
3: Ah, kelimi yerwai.
1: Gula, kelimi yerwai, rugulli madai, watu buriri ya?
3: Ah, bangai kalan ba, bangai kalan gai saurinda ba.
1: Yo.
3: Kalan gai saurinda ba, moto kalan, kalan legoso saurinda.
1: Yo, wa, are huango.
3: Ah. Aywa azu mena korombe
1: ngala bakura ay gade rab adma
3: naam
1: adma
3: ah pantai panta kolwaye de nira yeri akuntune te bikayu kuna
1: yo panta kolwaye amso fit
3: ah panta kolwaye amso de nira yeri akuntune
1: amso fit
3: ah panta kolwaye amso de nira yeri akuntune
1: ngala ay gade
3: kurama de roba inde chiri nira yero
1: yo
3: ay chiri nira yero
1: ngala ay gari
3: brodi
1: brodi
3: brodi nera yertulur brodi
1: yo
3: ah brodi yertulur
1: ngala
3: ah
1: ngala uche kasadro ba kora
3: yawa
1: taman awa kadda ya ndiro da baka andiro ade ade baka gulluma taman awa kadda ya ndiro gulluma uche kasadro da je ala kasadro kasar gari sara kintuso dual telephone ne ande forum gata da jiranu gawo andiro taman awa fulandiya gului proskram taman kariya kasoye amma kawdo nan diro play iken gawo din da jikurman dubkuye konyin kawdro playar krenno

0: Ngelah doro Mami Sharif jama sodaji sanya mano eklan Mami Sharif pe andro kayar yeno kerentu so proskram teman karya kasu ye kerenui daji diol de permgata ranu gau andro teman awonon wae gul sawi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Da tukilia.
1: Kira Suleiman Suleiman.
0: Alhamdulillah. Do mananyen.
1: Angela Basu Leman Umar Habib ngora gambore waje para pola rentu.
0: Angela Umar Habib. Taman afiya afiya andiro gonum ino.
1: Angela alhamdulillah taman kariya kasala andiro kuske zo.
0: Amin.
1: A chuna bega taman garre na sha windows a chinna so bayan sarana.
0: Tawodi.
1: A cementi so block sai da waye gana la chilule.
0: Angela da kare.
1: A cementi are kamaro bonzo na era domian yakin yar uwa.
0: Angela.
1: A yo kuru shi blog da ya kamaro shi na tsak mekin garmakai a ada komuduron gawo kalaksana arin blog boxen ma ala kamar blog done inci araka shi mukoi boxen ma ala naira yar yak
0: a
1: kuru inci lar shi naira yar jew
0: a
1: amma ni isim yum ni rogoza ngai ni gonum lenmin no ni rogoza le zena wala na ma naira fiya ka ka gana zena naira yar yak ni fiun a kurman shi yanci larde naira yar jiyon fiakin fiak fiak ne ga na zai
0: yowa jire ai gade
1: awa sai man yoro sadin ma biya fiak fiak ka laro ga na min ni ma gonum lalmin ma dai yar yak yar daudin yomi
0: fulu zan dai a
1: ade yo kurman shi a bambaktu a injin ne bai
0: a mbe
1: yanci arakar injin ne ma naira yar un fiun
0: jire
1: da inci laro wala na ma naira yar arakin fiun
0: jire
1: shi kwanon da yado ne kama kalan jimme shi kama rofil kure gari kama kalan jimme shi kama rofil kure gari masala mari naira du firaka luko nambe du firaka yakin nambe sanandi
0: jire
1: a yo kuru shi kusa da ne kama kala kwanon da yado razam kwanon da rojin mari shi shi a so kwale shi kwalen zira naira du u amma kurman da yin rama ma wani gana yumin kilon zambe ngalzen mari naira dufali yar indin
0: jire
1: ayo na sha krimiya bayan da ma krimiya ndai soro a sawanya kurmin so a krimiya shi da soro yar wani gaba ayo a krimiya har kamaro shi fitin saudin mambe shi na shalle sangai bauce su a wala saudin mari shi ya shiri a no ata amma dirin kulle yarwa ndiya lan kamar krimi a ishin ma din a ci kamaron go dambualan krimi ishin bai a bagalan krimi ishin bai a kurkondo an krimi ishin bai
0: ade
1: ayo na nyoro somuna krimi don en gilla biya tsoro kamfa sarana kurkona zulle zina ma ade kondo aidma
0: jire
1: a shi kondo ya da kamaro shi a shan na din yumi no lo no ma kamar na era du uskuro yar ndiba ayo da kuna moto biyanin kudimin gullimi ba bu follow sa na era du muna kudimin ma da amma ba ga rotla ngai a ta shan ba ma lara yari min ma du follow ne rokari me bu follow so kala so ni a kudimi na da nya alama a na era du lar karanganya sten ya da dole da du miyo na wala na ladimin miyo yar uwa au miyan tulo na yar ladimin
0: ade
1: ya dambuwa ya sauka manyan baga ya sauka lungana ya biya duk wasu kuniyar ruwan tsarima
0: yo sai da kondo ya da sari
1: kai kondo ya da shi ma taida zangala shi ma duno a kuru shi duwan surorin a wala ngai jiri ngai burbudi so la'awa ngidim so kuma ngai gana warti so ya sakin sai kan zar shawara sadin
0: jire
1: kamaro na kamaro ka sunde gambore kuma gara done kuma shi kaman kwani mya kwaso na sai na shiti done sai kuma na

0: kafin ta wayan bai filin ba a rin kamuwan zama ni sana kumaro a buwa da tarzo ya daro rafi zai saladin zoro ganan gala amsa ce sai
1: ngala
0: daro da dubalin yaro nan bai dundiya bai duya ka bai adai
1: ngala umar habib
0: ngala ala an da raka suke zaka da saladin ce ne
1: amin ya rabbi gushe ka sadro umar habib an da rota man abuka dai gudzuna to na faro a wagariya kurman krimiswa kuntin assalamu alaikum
2: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum salam. Dawat clear.
2: Clear as clear anguro.
1: Alhamdulillah. Ndwa mananyen.
2: Bakura krimi kimelo do mama nanu nguro wa diri bundi anya bo.
1: Gila bakura krimi kimelo do ma.
2: Ah, da ida ataro. Roman kala krimi manangalo kawaga gere rekwe.
1: Yo kasar ne lokturi kilu laga su bakura.
2: Are krimi kime shi malam ba wanda ne. Shirinera du me yoruwa.
1: Me yoruwa.
2: Ah, selin put ngawa za da ne ra dular. Ngai salam du du su yarwa
1: ah
2: krimi ne sana ya
1: jire
2: ya ku su gullana du su kariya na lande
1: ah
2: na ta duno zero da ilar kawar saran
1: jire
2: kiska kunu fu te ri kwaya fal nera mi ya fiyar ni mu kubur be waya indiyari nera yar kulur waya fal la yar ufiwa
1: jire
2: ana changuron den dai shankafari sakare de nera du fal yar tulura kika kwalji be kwalji kawai amanan a kan da kwalji sarin kwalji sun da kar
1: dakar ade
2: a ade ne radu ba ya turan to lokko
1: jire
2: ala da ya kare da kasu ya gare ga suna san ma son gawa uza
1: amin ya rabbi
2: a jira ka ke za burza lo sade
1: gila amin ya rabbi
2: ba kale wanci yo
1: gila zoro ushe kasaduro daji kirtu so lokti halin sanariya suku na landaji prescribe de taman kariya kaso yadda kasarnin daji susu amdo so daga sana so daga samiya sama soro daji nanjiro askrinena daji kirintu so nalan nan da fajirain sai kuru lokto fuyen kuma ndiya rubskiljam

gala harami krentuso daji kirma sa laro sakanci lila bao daji sa lar kekel setia nandiro hawara ndi gire sa lare di ishin paraskara mandi kuswai sasu injinia Mustapha Hairo nandiro salam guikin nalan daji paraskara mdiri kasarinyen assalamualaikum warahmatullahi

0: wandana ta nasmaro na shan zundu bare kindoyen ngaudu ne bana kanjimare soro tuna mata nasmaro na shan lefa ya wuzna ma kwasa cangawe ada ailan karai clan class ne hawara fanwi kamil hawarai loktana ne ngre rol jangu soro kadisu allan tunosu asulina karam Loktuna ne ningriyo ga yana Allah ta nasmaro litardo ne mulai ya birni yarwa adada na Khadija Mustafa ande woni nizu suruna kila ayede kasuwa gultuna masu ad karaye lango kamil hawade da cin zumfanyo
1: kombo soro loktuna ne ningriyo so ad isha tuno sunana be katiti ya furksu sulinma ade ma ailum kam done shi ningri ada tuno done katiti ya pricin mai clan radio ndarasan da tuno so ci da marune litardo ne katiye done sha skin hospital malayi notuna soro kare birni done blam malayi ma ade kwa Maman Suleiman ne jawo da ne andiro kalaksuna.
2: To farko dai zamu ce dai matsalan fata yana iya faruwa a kowane season. Haida lokacin damuna ko ko lokacin rani.
3: Sana lajiyin. Ningiliyan bai bai rubuta yim amuse hadi amasoru harjin la. Lajiyin ningiri rubuta sakudo kulongwa guru arema shi ti kamade awo wazna kusa. Kumaro suro ningire da yana hadu kwasaro litaririn nai kadi yadu shi kwasaro buye wazna yambe ti furustin. Da guru kwasaro luye sha egma la notina to da yambe ji. Da guru kwasaro yi ti kamade. Tatazina hanji su tuli so ibeji adisam mato andin so
2: suro ngiliya suru ringworm dukwen ana iya samu su sakamakon yanayi ne na damuna
1: kandi amdo ne kazido ne doctor ningre la sori makati tiya adema ningre ya ada futiye rokle an zaron jistay clan chai ba ngo jawo do ne andiro kalaksinaw
2: abubuwan da
1: chai ba ngo jawo do ne andiro kalaksinaw
2: abubuwan da mutane ya kamata a ci an mai da hankali a kan
3: sa katabdo gotu fasari faiti dan biro wallo na ma nye tiro jistu au kadiro jistu kuro adema ngaudiso fato register a odo atlale kamaro shi kada wazna soda sama jistu shi ma odo nye fai nye shi na fai latin mo lona shi kwasara fai ji guru a kun di mere shi ma na sha do kazumu ikwai so sarti to de gana wan maro de kan masarrum she tin mero lona mon zinye goni da guru aluta ti cin tai tawli not na madiye a kun ya kun be gulni na wallo na ma nye kazumu mar zungu gono wallo na da tulu ya balle ya turo do zungu a kulungu a do ti kazumu de de
2: shi ma bi da wannan damshi da kuma gumi akwai matsalan da ke aifarwa
1: ci da marune litari kadi yado da suru birni me dubure do ne litari malai ade shawo ya hazuna kala jami so de ngilaron gilewa do ne katiti in zai register ta no solo to ningre adin
0: ade mata nasmaro shi kasu do ne POS gultin ma arfuti ya dero na shati tubuli misai aro a wakan doya jido e kilalan sawayin cida ifin mata muhammad ti anjo hawa lipsina ma ada kirin yau
4: no that tree maka no that tree maka
5: Chika su kurabla ya Ryan amso da zana sanya suwa ita ga sign.
4: Yanzu magana Charles din nawa ka je.
6: Eh in baki 500 mana meni.
5: Sadu indin menia killan alaman na sa menia kine dai ngawe kuzunan su ta kwairo su dunalan shi audio ne POS la nuts na madu da o jemien muskondiza sha sumuna kalkal loktu done sadu indin me indin lan bai tumbal kurala duna Nigeria ye CBN ye sha su tulunalan. Gaina sa ngawe gultuna so ad jemiso ye bai tumbal soro le zado ne shi kunguna bulso ada so ndai. Ade malamar Allah audio ne bulin zinadi shi ma futu done jamisoi tanasmaro chitu bulin misoi POS ada naptu sanya ro gozana shilan kininga taina ka shuru gle eiffel hangal za girzu done sha sanya ro gwada chika su monday market lan POS ma amina chidia leman zukuru milan kala gudwai napsina luwaya maso sha driza kilzana done sha nayinai guljin din
4: eh to ina zaman haka ne kawai
7: naptu de sulle duwa tanya ada bedinge kininga imbanan genge dai chioku suru sanya ajedin andengu
4: ya fi zaman haka
5: sanzu ya kai dai sanya allan kininga tilan riwa da wasu dai ka fallin sondin
4: eh a ranar allan
7: imland a yar uya fandikin imland dun di fandikin kuru imland riwa da ma fandikin ba data kirmaye da alaiman dunoba
4: sai zai kare wup
5: ai fal shakur no zu sanya gultuna ma adin
4: tunda dai
7: a fandike kumbuin bikin godo so dikin bada
4: godiya na ga allan
5: boto jirisi din jami don ne sanya kindolan nya za maso dro
4: eh sauran
7: nan mun fata ngodo diodoro sanya ada isim dimar mangalo so kufandi me ay bali fandi min de suku kuro ade mabara am kura burno ye fandi zare fandi
4: mu samu mu dauki wasu
5: sur hawar done zundu zamani ne ptuk lanze sha POS market kaplan notina mai sadu indin pindiluko ara kallan so

Assalamu alaikum mi kuntu so so to sro andia kuntu uma fal makale bakar kallo to allan nan do fras kraman rason ya fale ya de tam tam ma da dro war makin har mi kuntu so kirma loktun de sallar min bi findia daji kallo to allan nan de na do so ya so fras andia fale ya de tam ma ada kurno na da sallar reta nan ro fras kram na le fala de ku ke ta kin ade ma sa reta lan sa ta sa me wuro anda fa ade sa din kuro an gawo ade sa kalkalin faras kronin duklawe sa an ce ibnu tijani andiro dor ita ga tin har kurun to so da ji kallok to allan nan de fle ya tam tam so allan kurun

Gla harami kruntuso wait my tamtam flaya anderson ni ada gonu iro harami kruntuso ndikin justin and diago zinkrma loktunde sa lar minti findin loko arakna harami kruntuso nada sa lar reta kalkalin fraskrum nale falandin ndiro ita gatken adema nada sa mewa nanjiro fraskrum adu dereram zoro ishin kuru adema sa mew kalkalin suta sa mentilono sadana fraskrum done ndukla wen ndiro ishin harami kruntuso daji wait main kalkalok to allan namu fraskrum de allan kruno tu kuru adema sanju radio ndo bato ndoro gru yo daji cleon fraskrum de da kruno

harami kruntu su daji kalkal loktu alan nandiye naptundu achip ya sayo faraskramdo ni nilifaya landiye sa la reta kalkali nandiro ishin klewan andia kruno.

0: mikro ntuso wait my tam tam do nefle adi ko no ro har mikro ntuso ndi kan jasti nan dia go zi ndaro so ni nan diro for scrum ne lefa landi kal kal loktu alla ndawr nyana itagat ken so for scrum do ne lefa landi alla nta nas maro kla awa do ne na sha ne lefa ka sha na ya adi ma awa do ne na sha ne lefa do le sana na ya uzna kazi ana sha ne lefa nzai dro sul ho matro andia no tu ma na sha ne lefa so ma wo so zanden yen kuruma kwen maudu dane suru for scrum adian gwenyana de kla kaswa dane suru ta da ramme azan jin ma sha fibroitin na zana maden andiano to manashan lefa azan din yen tennis maro kaswa shi ma adu futu fatu haware punch newspaper din kauliya sulu na de alama na kishana sana video re de zamjin kuru kamo za su zam gonoro wallono ma kaswa ade alama flejin ba de sauro sandiro ta jirwa kada su din sana kuro ade ma suru ta jirwa dane sandiro grizin ne beji na sha kun zambin sa kaziya son dinsa sauro bayan sadina daji harami kuruntu so surfal scrum adin futu bro salakin gungana da andiya notman na sha na lefaya zandinya andiro kaulicin zaya hazin kla alama jile so ide kishana so de soriya kasuwa allan klan za sat kaina kuru adema katab jile so ide goza kasuwa ada datin asuza kalzaine klan andiro notman na sha na lefaya done lita zara muhammad kadai andiro bayan cinzaya hazin ngla lita daji bro salakin na sha mun walta kya daji jimi soy ayuno zaya sandu klashe kasuwa done cita da ramiya zamjin abi surota da ramiya zamjin ma sha fibrating na zana ma aden kuru ai sauro shi kishana lasan fibrating na zana ma aden kuru ai sauro shi kishana lasan dilan kasuwa shi ma adu kima adu beji maro no zemba hatta isu anguzu sandiro ta jirwa suru abi na sha kan zambin kaziya sonda to kasuwa shi ma ada no zen sanadu ai sauro aduma da gullada
1: assalamu alaikum warahmatullahi su yin zara muhammad kadai dai awo shi kwasa da ne suronguwa gozin adu ngu soro awo biya lama na awo larijin surota da ramirin awo rijiya da ikuwa salan amso da yano zailan wani awa alama doi filijin da su alama suroi da filijin da isa gada yi kamla no zila napsu da shi wani shi sura su napcin yo kam aka yi dai kurundu mai ranar nunan ba wasai litaro lenin ya sori yaro allan do kwasa shi mara iron notin yayi ma biya shi kawai ga ma origin da suru ta da remedin region ar ma kwasa ne suru suru guwa sai da yo ngu suru rija da ba amsa da no zailand da wani da ta dasa na roza na sai da kila din da kwa wani ar ma amsa da suru da ya jire marun biya da litaro lenin ya da walitaro lenin ga lolenin ya ngal nyiro sare ndiye saka dai ta da yin dai Allah ne min dai a shi kwasa fibroid din Allah no notin ngu soro kwasa shi ma da lanu zai lango za form zai kulungana dai na putu surosa napsen la dai kurman ngu soro am la so biya sai ro kwasa guli mai sa sare mbao tun maro litarero le za a wazai mba biya suror jiri kuru musamman au to nas maro jiri kamaro jiri sa sambai da ngati ma sa sambai da a washi ma soriya dai kalan zaro sakin already su radio awashi ma soriya dai kalan zaro sakin already su roso wanda na dai ro fanzin dai kala dai goza na sai sa ka daro la dai kuru jiri ta mangana shi ma am da riya su ro jiri bindi ro bojin so sa roza na sai dai roza akai lan na sai to au tin zan to shin go su ro kuru kama ro stand kama safiya kanta safi ro ya dai go su ro zan dima kwasa shi ma dai go su ro stay
0: yo alama la flejin na bejo tanas maro duan kaswa shima adu alama flejin bagul zana he futuyin kameno jin sa kaswa adu sha zamzuna rolo noma
1: kwasa shima rigo soro kam zamja awarin soro flejin kuma fitila suwai so kangela soro so duk shima flejin amma dai ada rigo soro daptin bawo ada adan zaka kallo sidin amma loktu ada da sidin ma budu tai da zungoro ishin dai dai awo kuru ngawa ngawa zar ta ida za saljin jiri futu a daidai ga kana a daidai ko suna rungawa da ta ida za surindi ne dai su tiriya da wurin zai ta ida za surindin suron awo bu kuma a daidai ishin ne ta ida zan goro ishin ar malama doi flejin dai kwasa shi ma dai wani kama zamzana
0: ngla har mikrontu so wait my tam tam don e bayan chino to my ada gonu ya karoro har mikrontu so ande kan justin and diagozi ndaro sonni nan jiro for scrum le fire lande kalkal loktu allan do ngana itaget kikin suro for scrum don ne le fire lande allan tanas maro kla kaziya don ne nasha dulis nana ya uzna kru adema kazi yadon na shaki shana ya huzuna yanzu andin ta nasmaro ma uku yan sro for scrub aden kila kasuwa don ne srota da ramme zamjin ma sha fibroid no zana maden andia not mana sha na lefa ya zande da jihar mikrun tuso kalkul lokto allan kaucho to zande da gonye kunyano ngoflendi allan kurnotuno.

Gila harami kuruntuso wait my tamtam for scrum nale fire landi ada gonwaro harami kuruntuso daji wende kan justin and diago zindara son kalkal lokto allan kurunu ya karau kilometer fiskun uskun no da owen harami kuruntuso daji kirma loktunde sa la retaro kirma loktunde sa meuro minti dio ba harami kuruntuso daji sa meu kalkalen sa wa incida ibunu tijani Nandiro for a scrum nilefail and Nandiro for a scrum dukalawe dawarzi itagatsin. Ade ma for a scrum ada nandia hatta sa mentilon no sadin harami kuruntu so daji sandru region de botondoro chikuruno. For a scrum doni dukalawe ada nandiro sawa enchida itagatsin daji kliwan shakuruno.

0: يعني انا عليو يعيد عليني يا سكين، يعني بكرروني كرروني جنب مرمى عيروني والله دي ما جاني كمالي بلا يعني يعني جزان زمبيني برا بكرروني بكر عيروني ينجا مرارو ينجا بلا بكرورو ينجا شما ما ينجا ينجا Alai cari ya dem mangku jarum marum be ponda ujarum marum be. Ya na na le yo jin na main de ladum matu amai raya be telebi cedi marum be am suan zan zan be be. Ya na na le yo doraba la nikingo wa doraba bari ala ya da ta ya nje galwa egna doraba doraba na. Suwajura mukor na na kai chabari ala yawa. Jalmi kara no, samni kumala wa, karo ni lama na wa, kuro bangi ale nukima. Yani kara no wa, udra gumbal gana ga udra kai, gana chinga ma kalo le ne ma. Yani anna le yo. Lakini lalari ya se aswani agoya le ya na na kule jamu kona se aswani agoya le ya ya ni anna le yo ya ira le ni aske abba goya mi ramgulya usman goya mi ramgulya tanna goya mi ramgulya kurkula ni nangaro lenga maram koro kina.
1: Mashallah karatu kuma da karanta ba dai mu wallo ne ma faras kram doni ndu klawe da rason kilometer piece ko sun no da wa sui bunu da jani kondo wa uman da dira faras kram da ita gaggen a suru faras kram dai lan malman dai lan beji ba masa ti jaiya kuro ade ba Muhammad Kamsul makuru yanda ya farmata mala mode blabrin gauraya loktu ba na baro kwa suru faras kram dai dro gayen ndulan bodin yo ba masa Allah ya farmata ya walwada nyila na bodin yen
2: arama da yola bodin
1: na aya da nyila bodin yen kinda me yen no
2: ah kaya buroi ma yen
1: koro dia ngoya burr
2: buroi da tashe
1: buroi da anjen koro nde buroi ade Suleiman Mustafa Mahlim be shuma ndero suka da ji mana da ta moto wono mana zide wono kam kalan juro gana guljo wono kam kalan jura gana gulja on mana da tamotorom zan be ji yon
2: kam
1: kalan jura gana gulja kai kalan nan ne ya walwata
2: kalan jira ya zauro non
1: na yawa kam me do kalan jira gana gulja on sha tamotorom zan be sukana
2: ara
1: kamsul ma kullu bulaile yim shiro
2: ah nguron zace da ana le yi yale ne ma kada
1: yi
2: ah le le ne yi shan na
3: ka ka ko ah ko ngara nyego
2: ma karo le ne wa shan
1: yi da ngila
2: an da sam maso bale nyo
4: koran no zin ya da
1: ata yi kam
4: dai ndal ganas le zu sha suru no
1: lezisha suruano lezisha suruano ati de lezudo ama shui nandede
4: yo kalanzu lene ndaru yano
1: ndaso so tamumado kame kilanjuro gana gulja wano pa masa tijay
4: gozu suruano
1: adi ya gulzi
3: cha ude ya mkwenye kam kajuro gana gulja
1: gozu suruano
3: dao mkwenye lezu suru
1: yo aya dukta tamumado daji adigi
3: am gurin tsoro kwade dai
1: jawa ure chinado
2: to ya dara jawon za sarbe
1: ade kanuri asuro zakara dai dam magananyen karuntu inde sodro karuntu inde sodro dai dam garanyen dai kuru nda konyen
4: Muhammad Kamsul mo konyen
1: Muhammad Kamsul kan damewo
4: dai ure azmine akrachi lena
1: yawa
4: kuni indi mi rami
1: kindi mi a wanda ate ai saraya tara le en
4: shima yangara
1: Kamsul
4: nam
1: koro de do no Howard Sam Samiro Waltai yono mana de tumuturam zibe Howard Sam Samiro Waltai yono
4: Howard Sam Samiro Waltai yono
1: Mamad Kamsul
4: karane hangel yari lora ne mawazna sai
1: hangel
4: kadam kulai
1: kadam kulai
4: am ayona hawara sama samir otai hawara sama samilan ngala banja sangala
1: let kono
2: dangala
1: me
2: goza na sha
4: ko tai
1: angal kadam kulai dare ma damjin wone da ile nye she ba ma saro yena bulai le yum do shuru
4: so dia ikangala
1: angala ari sidi kura kura da yimi sidi
3: bawul da tam yorke
1: na tamne
3: hawar sama samir wal tayar we fu no tayi ka shungwa waya
1: ayya
3: au nguru ara sunzu
4: nguru ya
1: bawa sati jai
3: ka shungwa gawa sai ma samir leta
1: ya adui sai dai samir leta na do arge jawo do
3: yo dai
4: ala au
1: ayyo no
4: ngau ngurin
1: tamne lebiya
4: dunji osu sagozo la ayyo no
1: ajam makalawa nda so so biye dai kanu ya suru dukala arge yawo adio sadina shege na yana yonda amso leza soru isaka usendiro loktu ye
2: ah lero ko koraro
1: ya wono ta ingo chaya wono ta biya kuma fatan kam danya chura gullimin dia
2: ah gullimin kuma ina fatan nam ngana mana awar gole
3: da tin mai sama mai kam gudu na dai fangir la la ruwa ne wato
1: na ade jire
2: ko kola wor mak
1: ngira dai ba mazaru ko
3: ye da we ya kim da shuro
1: ajamma kala
3: zumiye kole
1: dai shi ngo yo no teska dijiriro la ujaye yono
3: yo teska jola jaye kundule feya kozna
1: a tawd maro ari mari fandiba
3: ari
1: shadi shi kirntuman de sambiyo soy bagrema ngublato reshi masuka
3: a ngira wala
1: teska dijiriro la ujaye
3: kundule feya kozna
1: a kontrol feya ka darajan kozna
2: mia
1: ya kozna ya dina kwe ne
2: mia ya
1: kozna tilala lubari
3: bunduru ay forajin ba bunduru fitaniya
1: yawa ya ade tilala giye chibu ya adu kozna hardina ya dana manzini
2: hardina ya teska ma
1: teska a kapkum ya bumin ya
2: bumin
1: ah ngukana wa tirinda
4: tarbiza harzu kurin kurusa ya
2: chamma ke za
4: shawarke
1: za ya kur daran daran chai ruwa
4: chai da mala da ko
1: za kamsele
4: da teska sa da bara wannan
1: aje wa dali wono wallahi ya farmata da an da ko luli wono
3: bone wane ya
2: sha bone wane ya aje ba arin be dio mar ba
1: dio wa kujuru
2: ko moro butuma butuna aje ma kare zo yori ya ko so yori ya
3: kuro fi sai da ro walaji kure yande sun na kama ni kwe no zai
1: dai ne wani ba sai ta je a wato
3: shimka da ya shinka wasu a zo taliya so muku aizo shimka ja
2: har har shi
1: gila na dum kam za suru da ya ba da nakar zan da wulul ma kam la ko da ci ta magana
2: teska da
1: sidi na dai rashidi an dia kadan dia kirin zai da ji kiru duk faras kram dunin duk labe da rason kilometer fiskus kunu da wa fe la ef milan faras kram dilan ba ma sai ta je ya muhammad kamsul makuri yanda ya farmata mala maji ya rokoro faras kram dai ta gadgen rashidi an dai kama kwa patola na sanar lokto yana da kiran zai da isa rongu da ne tutu gana lailan waltiya zan dire lokto chilula yanda ji kuro allan faraskram dai da tilotiroro goye koyen da ji kurutu kawo faraskram da walte goye koyen duran da ya jagam sai fulen zada kirnyo
5: Bolero malale, uno de tus sonaros.

0: Darling.
1: Kila, aja kumsu. Firaza, kutoa paraskramdoni, duklawe. Darasan kila mita piskos kuna na uwa. Pelazi epemelan. Paraskramdilan daji, loktu jeminde, fatulan krantairo. Ishena, sendiro zolda kain. Sepur usku fal diolar, fal usku fal diow arak sepur. Aus sepur lar, sepur fal u diow indi sepur lar arak diow. Fandu gawa, sundu anadawa daji. Koron de zamu minu a kando ikuno ye malmanti ya ngoya napkata. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam babune tijani kando wa tarar Abubakar Yarima ngura tijani manajin.
1: Ngila Abubakar Yarima nya kirnyan kande zamu min.
2: A kace kace.
1: Nam kande ruwamu.
2: Ngila zar a sirwal take ga ke rabbulawo no.
1: Mhm.
2: Da jiro palmata mala amure za su ya palmata.
1: Bula ayo ayin manu. Yo mana da tamo turon zube. Na'am.
2: Ah,
1: je. Ya kuma ta fadi minna. Ah.
3: Bula haru.
1: Mm.
3: Ah, sare da wara cin turon lani mai karin goro lani wala. Dare ja ni.
2: Yau ba da zukkure.
1: Gaidima.
2: Zukkure da mu.
1: Zabsu na.
2: Almashu, almashu.
1: Yo. Zabsu na. Ngila asko yana jira Abubakar Yarima. Kushe kasadin mu. Ngila Abubakar Yarima. Bula sare da.
3: Wada cin turon lani mai wala. Mm. Karin goro lani.
1: Yo. Bula nim angire gul zaina
4: assalamu
1: alaikum
5: wa alaikum salam babune tijari
1: dukla zawalen
4: kana ngoro filmi
5: o wa kana ngoro filmi
1: ar kana kana zamni miro lumbadia
5: ah chaba ka don maza karo kara ko ka ke bawo
1: wishe gaso ne zamun
5: ah kranje bari
1: ya wa kam kranjiro gana gulja
5: kam kranjiro gana gulja sha dai sha babu suru yo
1: Shia zazu suri yo. Kana ngura uri bi.
5: Ngira katena na muro koi.
1: Shika kallo tami.
5: Yo mai tsa, wosi ke gaki.
1: Yo na fande re, hawar sama samiro walta yidi da.
5: Ah, yar dure ya ko dure,
1: sai ki ya. Ngira kara. Ngira kara, lele koriya re dai.
3: Hadu na zakal isu.
1: Ngira kara ngura uri bi. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam babuno tijani kwanda ushe tiraro
1: lale ushe ndukila zawalen
2: isa musa marajin ngoy damgari ngao katwela
1: ushe isa musa kande zammu min la kan mikmin
2: a a kando didi akoro kin indini mere
1: yawa hawar sama samiro walta yayono
2: ta biya mata shilaye kamoni ego giranga yo
1: a kinyuro yikimon jumba isa musa damga kumon warzu wono amanda zo tama kumon de tabi ayo matashira ai dabo
4: saman guro
1: ah wanduma
4: gira bai sa musa kasari mu
1: isa musa kasari diwa
2: ga masha Allah kilanje dukuru
1: ala
2: kilanje zaptinao
1: zapti kam kilanje ro gana guljano
2: ah nya sha ganti man kila kilni wi
1: jire are ka kalma dai do ka kallo tabi wuce isa musa wuce jira ska jira holde zafsu le wono
4: ah
1: kasar bakti ayen be ala faraz ka traina damga kumon warzu wono ayo shi mata shi la kumon goza wono
4: ah
1: yo ya le sama
4: gurdu mai ara jira samir le zana
1: hawa assalamu alaikum
6: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: na'am ndukila zawalen
6: Bakura kiri ki melo mama na ni ngoro wa zeri munja nya bo.
1: Wuje bakura nya kirinye.
6: To daro uso ngi na ala kaundo bara.
1: Amin ya rabbi.
6: Ko ari ba ba ma saro ko re tilula hak.
1: Yo wa ba ma zango nya kirinye ba ba sa dawulai.
6: Ari.
1: Eh.
6: Wanri mana ma yana awon be yana fuska kam kura en kan ziyara su din fuska tara na shi malo.
1: Yo awala be fuska kam kura yi.
4: Kan ziyara su.
1: Kan ziyara su. Tara ga na ya. Shimalo.
6: Tsaka kam kuma kin riya tara nan shimalo.
1: At away. Ada koru.
4: Ar ba kora kana ya.
6: Ayo mana to mo ne na to kwa.
4: Na kana ya.
6: Ah to to mo
4: ne wa go. Kana da fusa kam kura ma kin riya su kin.
6: Yawa.
4: Tara na ma shimalo su ri cirin.
6: Ah ne ya da kana le tsaka kam kura tsaka tara nan shimalo no.
4: Are.
6: Puri ni ina no kam kura da hamtin ba tara na da hamtin
4: ji. Ji na da ya.
0: I'm going to go to the house.
1: Ay ati wazu ayro ati
3: num ka sarir ma
1: ngilas ko ngena jira bakura kini kimilo do ma ngoro wazu ri bundi ati wangina am yak bundi na mare fatolan daji kwasu ron jumir waltiye ya fal mata
3: na
1: da sonje kan
3: wo men da she
1: kan wo mi ya
3: dono nya kwa ja kwa
1: eh ya dono makko jumba ye awduk kasi so awla so riki na de ay korwade Malam Abba Gana Munguno, she massacre. Nguro from Pomari bypasses 70 feet. Dajimana had in that she wrote a mut.

0: palma tamala mo de Camilo Zapsenaro tamangana lutu da nyande krinimin da ji kwa hugro ko e
1: koro kentulun mi
0: kentulun mi koro de kentulun mi du shi ayi to motoram da mamate da ji kuru nyare suro lamar de mbi ji nda so Camilo fondo de shi ma awodo ni murade tina
1: yariwa
0: zauya a bulum mano
1: na buriyero kam sadi
0: yawa ar Camilo fondo bulum ma kamma na buriyero sadi ar ma ro
2: kam bulum jinara
0: a
2: namnim
0: ya ai suro lamar re la nyari mbi yono
1: na
0: suro lamar de nyari mbi yono
1: a bulum mana kamma na buriyero sadi kwa nyari ndiri ya masa ta mone
3: ah benyar zuri
2: kam ta bulum jina ta buri den jinna
3: ni ya bulum buri ya la ni
2: kam nan nan be bulum jina da buri ya rafa sai na ma
0: kam da bulum manjina da
2: bulum manjina da buri den jinna
0: buri de kulzi
3: kur ngai wan bulum de shi ngai kam zuri kamodo ka yok sai maro dai a wala so da ka zai ndiro kamodo ta yi ro ana karim da kai za bulum ma sai ne
0: yo
3: kalim ka yi sore furum jinya
0: shi ya fitu bayan zan nan biyan na roku su to nim le nim don ban ta zin yuro bulma da sodiya naftum ya sai bire cuntun ba
3: ba are
0: amma fato le nim do fato bulum loktu bulum me bai mare bude zanai loktu me ya
2: loktu me bulum
0: me bulum mare nyo kam me kala loktu aden sudu
2: ja
0: ara sai da kalam mu fitu gulle wai dai am bire buri shin ma ah dai kuru a ogana ru ni ma
2: dai ma am kora kore sai bulum da zaura faira
0: ayara
1: fato kusa da dum le me an yiro bulum karza ya
0: aya
1: kenar ma dari melot kata
0: inga yara
3: oro wadin tabura di me mona kenar suram kamar kamya kenar suram tartuna karin gwaro
0: aje waya bulum ma kama na buriyo sadi ne kuru misallo jiri awla ngai runi mirole nim tamya daji kuru awgade shakoz na yayi dire yayi waltum kabindo
2: kenar ma am kora kore ya ta kusotar fandale zabur zab bulum na mana karze
0: yawa
2: ka lokto bre sitin no lemma awno de der shro bulum ko na karno le cinzro su kyaro na lokto bre sit da am kora kore ar ma gulda
0: yo ar lo akama bulum ma kama na buriyo sajin da gulada
2: ya buro salak ma le amma sai da nyano bulum ma da sauri gana da yaro
0: kamilo fande na ta magana ar ma wanga da na da ji ala
2: tun fa zan bar wal da nguskunan juro fi zai ne am kora kore ai kusota fandale da de ko da lokto bre
0: zai ngira ya falmata Allah ta nan da suru da ji furo ko yin ba masa
3: no
0: da son je
3: da ya fa wanda furna da fa wanda furna da ro kindiyo mi she
0: kindiyo ma ah mana da she ta motoram da mamata mana da nan nan na ramala nan nan mana ni mi anu
3: mana da nan ramala nan mana mi na waru man ko suli
0: yo wa adama kamilo awdo ni na one man pantin no no da so so yayi ka kallima a shi yayi koro malin abba gana mungunai da jitu mangana koron zata tiloro zatsana kasa da zina da tumma bi kayar ku zuzujo to mangana koro da kamilo zatsana ro koro ya kafan dina ma dai loktun de dai da ngore ta wai ka duje na da ne to loktu gana la nan waltiya da jawon de gapsana ma da kur waltiya goye koyen
4: Ya ana ajaye ya

0: ari du samiyar da mai mana miya fanimi fanimi
1: ade je
0: wannan karro suro kama din ande yishin na kam ande ya kozuna yambe ande sirin yambe suro boxer inda man sai yan train ande sai lan train
1: ade jire
0: sai ya ande lan train
1: ade
0: wannan karro sambiyaro kasa da goyo ishe ukuru kuma alama ababla ma iso shugaba iso sayadu sayade isa suro prescribe mala kam na sana da yare isa ka ugana sida isa walta indu shi ma ka jin zufa yanno
1: dire
0: da dukan da da sambi suro ande gani kan riyo suro alan a wannan yin da kada furusu ko zana no yana kada isu ko zana annan kadro dai ande samma so sirai da mamayan
1: dire
0: kuma wara am kada ande lantarana ande am kada lantara yana suro alan a wannan yin da kada
1: dire
0: fa yana
1: nan ba mu sati je
2: ngara ba dire ya lokke suna ya awwa suna rawo ya biya zoro askrain fato rede da rason yara amanda ya karantuwa dai dire kasar ka da ade ba sai ko sana
1: tawale
2: sai dire kirin da yamba ne dirma na ai magai
1: jire
2: da yara tiram da hapsu
1: amin
2: ara fato rede yara ko zu
1: ngila da ji mana de mutkata de jabide sandir nan karo ai so ti kuru adi ma de nindiri doni tilam meri ma da ji Allah kasa din dero kasa da sa
2: amin
1: da ji wi Allah su teke jami so ro bo kin paraskram duro kam dilam zan biye juro lo ma wande inga nga wonu wi biya rasi ishin tunan de farakata da ji sai simya da ji kala loktila manan mu don ma wadi ti Allah su ja kafa duya kam kaman da isha suruna de rasi ishin da ji zol waya manai doni kuma botin ma adiya ranum ronum zoomin da jikla loktelan manatia da loktu ganatia kaman da yanya chudo ronon mai zoomin apima nduma dabkata iba nduma karata iba apima nduma dabkata iba nduma karata iba
2: are
1: da ji ala nim kam da suru ade jire da ji nalan kasafar scrum dai da kolen su su da malama ne go sai sanama ba masa ati jaya muhammad kamsul mai yanje ya falmata malamu da yaro askrata ne sai da ji kuru paraskram adburin soro kafa wote nan jiro ta wanya kude ita gatkin ka lokto shi ma do karatu kalyan to suno wassalam.

0: Ondu to do maro wallo no ma tarandia fero andia ya nandia la kararo cholo la bareza la bula rozan sata goza karalan fuska doi am sura kriwen saya doloza satana rokonzan karalan kam dukun bulu koro sulu do waje amdi adi duk sokol zai
1: kutiro shawari shi sai nai china ade nga waru kre borno yi charo kubi ade masul hugul china ade ndi faranzir shali yusu ajami bula yeda lan wajin wa ngu awakam la huma na bama ilan hazi nao
2: awo sai na guzuna wari kakkan salta ne kuma ala ya mejia shetu ya kana ma ayo gulina fut guzuna ya kari kari maro yi am gudia bama ya da usia bama ya da yetu misallo am putiya ba mai mari sai salatu ban zabada lullan nan bare zai yayi hukun da sunin ma sai rai mabulan ba kuma yake borno ya bi underground a yanzu fili ne yayi sai ga qur'an da fudu sai na gudu na dai da zai fili ban da communicate da dino a yanzu sai ne yayi borno din tsaki ma furi ke ya mu goshe kin sai ga to dinna tsaki ma a wurin sun ce ku ba ku
1: ade flex na kula gwamnati ce ce zuka zai shi ma adrosul kwa mazimbu
3: bila ada haur Aisha Mustafa Kolomi ya jatu mangana fule ya de karantanaro ni ai kurumo kala shi botu burin adelan wani ni awala karoni mille zin shi mu ambeja
4: alhamdulillah shi kuma fosal do da yana da mai loyin ku suroyarwa da renin lenzu mallailan ni lewa da gana fondo body tin da mai fosal da mai Aisha Suda shi baranzu gwamnati dai kasatsu a kam doin ishin woso isu ishiya moyan shan nayi cikena basu allan ya doin furumzu da ilai ya da tu wando yo daji kwa a utu arbi abadi aramzu yo daji badi aramalan da ingawo do bozi isuna en a ungu tambuna ngo ifu tu burai manan yana da runzu daji ngo kurukuro kuskuku ya da yana allo a bi akin taun din tai kurare har ma isu a wadi ba a wukada isu wazina yi a wudan wazina mari a hukiji magi kuru hatta kuru ingo ya jiriya wasalan jiri bara il video lan fo fule fule zan ruruya a wungla mai duli suna na ngo yi waltana a wazan so kuru ngo a wala kam don walti suna da mai walti le zikara din bundun zu gozi chapter zina a wala majin sama kara kururuyan yo daji arin nan kadro kuru sama andir ashirin gufanyan kuru karin ga Allah go ngo a wadan biya sidi a wai Allah kareto lan tai tai kuwa ya lole ne sai a wadan dambuwan wazina a biya a wakada kuna do konga ande so de kriu de sa ya zamzi ba ma baro walzu la ye mu ko diara walja da yin kamu da mara iso iso sukurin ande ma ar mana kar kamu so de sandi ma na sara ye most impacted shinde yo da jibi atinda waktu da bada zana da nda a wa buroman borno ar man ta daro tambura dina da dona gader marta rajo ande da kuruna wodie de borno de man alai sidi a cijin ande borno uduma a wada ande gwamnati de a am kura ande gwamnati ndiya ande do ngayya faro lardi da duli gwamnati da tayya da yimma yande so malum yande so alam goronza hikiman za ilmun za alan daji shikenan a wada gonya lenyan daji a wunguta dina suro sa adiyan daji waktu do a wada fifiltere ba dai waktu gari alai ande ro ciya dai walte ishe nyai ro a wada mana da goye
3: kila tayi da ne nanjiro askrin yana kusoto ande martawa ade kusoto ande doni ya jamsa tu alamina kuru aja abba bukara njimde hauri lan furaskram dun andi ya kawriza ama dae kaw kasar furaskram dida choto kolu chinduro baja ya rawalti jeshe kawriza dire faen baja bismillah
5: alhamdulillah daji kama suluhu andi ya suluhu du mamana nyen amdo ya sori ne suluhu du mamana ten ama suluhu du dimino olo no ma jirele no nimia suluhu ranum jimba sai jire da nuni miya
3: amin ya rabbal alamin tumangana kauri ba jai ade ze tungrutuna ala jire lamar dilan andia jire din kuru jire din cida tumaro su din kuru lamar de furtun zida kulas nam nonum jire lan noto do tumangana sulu doni murade tana Allah ndo to din su su kilai bunu tijani kondwa nan der faras kram da daurin je tagat kana ku so to ande martawa faras kram duro isa rabtana ro nan dia fajaranyin kuruntu kliwan tusuno wassalam
6: para estramdole ar

0: yawa malama Zainab. Awa jina ne. Kutu sayina al'amin banke shawari cina ide.
1: Mm.
0: Kutu tide.
1: Futi?
0: Saka da. Na'am.
1: Futi kullum?
0: Yes, kutu bozuna ide gwamnati wuro. Sulhu sabin sai azinta da sana ne. Zuwan gida. Saka da sai bundula kirtin kwa mi son da zin ya sulhu da tuka.
1: Kuru min lamarin ne sulhu eliti da naftin lefaito din.
0: Inshallah.
1: Ngala ala shawari maris mo gwamnati rasu kuruna rawal zigile su rofras kam din zo le ita ga tin mawa ko zina su au bin ku edin ya au lado ne buron asuni mi ma asuni ma manzin rai funduma biya.
0: Ade kada.
1: Aye de.
0: Ade kada.
1: Aye de.
0: Lado se ya dunodunon chakaso. Asa masu traina awa. La dunun bundu yar ma siyasa ka sai dole za ka sake. Yo har so in gida da train.
1: Buron induso crown zin kararo a turu?
0: Uru buron gairo gogo. Au nan tara kuna siyasa ari na wala so do. Waye do ashe a wadin gaigi kumbarin ne ya ga ya din. Kila da kullum jo.
1: Kila sai da ne yo askine na tumangana fulan qur'an zirye ka dafan dimino sroforas kam dun ya zawalle adan kamino wallana ma. Ngla zoroba ali nyo teidange askrinina ngobo tula ye gana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Badiwal nzidu kamsana tumangana kwa adagana la mashu waluni nito kimbe ngobo tula ye. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam duma na jinda andiabu.
2: Andawa kilewa.
1: Kilewa sulai duma na jinda.
2: Alhamdulillah Uma Abdurrahman gawa bakase nguro kama da ne wajin tarafa radio production
1: ne ngila zauro nya krine
2: da baraja sai da yin hukunci shiru gullena ya yanga ne yan din din so ba an tsaya sabbin da Allah kan ji kamar da sai da
1: yin kai da reference kram adin ya kurno jo
2: wa paraskram wa kurno turi gana gin awo wa kurno zina are awo mai yande kaduya ya ja kono kana tindo de sai da zuwa kuma man wanga wai ko zana san masa awodo ulluin Allah an ja awu kuma zai ba
1: nzin rai lafan da man biya so for scrum adian asuni mi ma bron
2: sirai wanda kana mana sirai awodo wanda kana din awu azina ti kingo awu kina kuma nare ishi ya isna go ala baras kin mai yande kaduya ya ja kuma ke gwamnan da Professor Bana Umar Abdulma. Gaskiya ko kwari zana zai tare. Hayya mara wu a wado kira kana. Shi kan mari kisu sulu ma jin gulja kan mu sulhu mai ya ci a baran gwamnan ya ya ja. Nan mun katiro ga am sulhu da abu shiro ga loba. Shi sulhu rumin na re sai ta za kila kama kai. Kilan shi ayya mara shi tara da ne kuma da zana a warisa din da datar sai kila dar crown zan sai dar crown zan dai yo ku namun rumiya kam waro hallaro ganaro wani kam lalle gina a wajen wulje su sha ko ne su kalan za su du waro su mutun wulje ai mori kal sandina kuma na tukila kilgin ne kuma wa awodo kujin su sai ne na tarin go sun huje su kike sun mutune fa da Allah ko wa ala barat kuma kudan
1: ngila zoro tela ni askine na mala drama lock to the gana letu sidina kara jamin de kada ngila zoro kala jiwa ledin sande ka urin zagum zaya sarana tanaso sura forest kam dun yazo walli allah nduso awdo ne cin zinjirja sarana bajin ba tanaso kuru awalado ne fruitland asu zaya tranan ye current mai rasu she be yanzu kala dun class forest kam ma ita ga tu granting assalamu alaikum
3: wale ke ga mana magana ba ya kai
1: ndawatu
3: ndawatu kira masala ni mana
1: ngila ba masa nya krene
3: kira klai lamura da zoro sulfun ma aure sa sai madalin zu ku sa miyan na walan to kwani son lamar afiman ga wo sun yade da daya ne mo da jin kurunan ma sulfu di yawo sa sai man ko da ni zan mu rina kirma mar da ta da abu ganan galo wa kai fondol mai da sulfu a alangoro ne ma shi ma ji wa
1: ngila ba masa gile para scrum ari tumangina kugin krinta bariyam.
3: Adi.
1: Ngila suro gwenya adone na shala da burum sadi adi ya bwen itaga sanyi. Alan awla nzire ya fanduma mbiya au bi kladin la.

0: kwalta kula shalakin da su bayan kin da cara wan biya
1: a biya a wado kwanto kana da kuma maro nan mu murmiya dawo zai kawo su fadi da maradin sanar da yare so waje san da mutum ga wuce na ma tsoro tare yana ya kure da martawa dum da nan karan na kilometer dia so a wado moto mu ji ko da dan da yaro da ni ya tuma wuya alhamdulillah Allah ya tsara da kawo manja na karun da rai manja su da yi da maradin kwai san kuma je dala ro to to ya suka dai mai yanzu so malaman yazo da kila kullin sabta ayyan maro a wajiya da yake so maro da yake cira a tuma ko san wasu da barka Allah
0: in kila zoro ba nya askane na luktu magunin andiyo bayana gumgumaro ngila harami kurentu ndeso kaudu ni botu ndoso ada goye kwenye nungo fule ala nkurnotea ala nduni nindiye botu ndoso ada goye nindiyo kwenye bayana ndofala india ada andiyo gumgumwe.

0: foundation ne ya ja am soto bo da foundation na for trust ak am moda bro salak man kaudo ne gamnati a osmar fodu jin man sai kok saran do ne gamnati fodu zu da je san niro la tarbu sir a osmar ago da kwara onne alhamdulillah nafto borno ire ko fitna tirin de sami on samin amma cinna do ne kama diwal le katana mare musamman na ami soya moye mare alhamdulillah riwan to ondana kai riwan to ondana wolme kam do ne karala nyandi sammalar de ya dan ya sammare nafto biya dusto do gaye manum kardin kara andi akaso sai adai do kame kun bari ni nadi mutu isu hata o shi maru wanye kwan ngana kulturu awro ikana sarayli nita wanam kulturu lai doni za uro kuskezi ma to wadu kriwudi ya sandia kriwuti nama ama chinna ade katina la riwa to nana kam kadda isana yi napsana yi kuru alhamdulillah napsunda kuchimbe
1: adu mamatino gile yo bawata naso shi surofar skram doni mdara soni ma wosan kundo jinma adlan awuladu ni lama shi mara wuzina manzire ye buron asuni mima fanduma mbiya
0: tomaro ai to google ne dai paraska manga wai kaltin larin malum la lar jama'in lar chatelan sa boto ginate awaya territorna be aye kamme diri kondo diri aro firindo tcha tumoy nai kalan marano ya dalilan hadis alura lan soruna dai manta ba taballahu alaihi kam apisirin nai kaman de tcha tuwan za kuma kuru tawbatul qatil de yono kuwa do ne kam cheduna hatta ni sallatu runa kam do ne borotulan kam nyan amana filar la richa nyaro malum soro che kaze ndu sai awar che mare pam dana che malum mai kam ya cheduna ma tuwa ndu tumona da je sandi ku ya la failan choko la abduno don choko la bi hanga zaid saula le da wa loga sana ar tuwa ndu tumoi ne isan nafsaro botu da sanna malum che mare
1: ari malama ye botu den sura for scrum den sinna mari taida zuni ndikirin tuda asutun do asra nande lamar shi mara asunwa
0: adei malamar da sun yana hayya maro
1: gila zuwa taida ne yu askinena kasarata ro lokto do
0: ngala ya da dai sandikara ire ala daji karu ndaro imana da ko zuriya cinna kurumtuna marade nde da ala wale zakti cinna ada kuru kana sam ruyena ada ala cinna ada andiya kana sardo gana zu
1: bamna ce
0: la tamba kriyu ni kam wazana da kriyu tiya kam do ne ishin mari isha somo kam so nyet saka ne igoda au tumum do ne kamandi ya somo imbarba
1: ngala zauro tai da ne nyu askinena bawa lokto Allah nye kawrim kadda gumguma internet maral lamar do ne ni lefan lafta arin du sawo ne shiman muko indi zina majin nakara ku sami mi man clan de lardaru ne brub sadi ajin nakara ku sami man clan de lardaru ne brub sadi Allah Allah ndon le faracin go botula gana assalamu alaikum dumana jin da andi abo
2: alaikum salam
1: ko nam duga na hamme dumana jin
2: wa alaikum salam uma abba bala jakana mana jin
1: ngila abba bala jakana ya krinnen
2: moru do kala yan kuma radio ka ko yan
1: ba loktire gina zuna tumangina da ifuye au bina na tutikyalan ya krinni minota na sokuru mana do ne yanzu tare do ha za da jami'ar tukuna masu ara ni le fan nafte klalan wani a wannan zure yin gawon funduma ma
2: wato ngile farin be kuma zan je su sa mun wala te da yanje su sa ma din kuma sura
1: arin zure funduma so for scrum do ne zo le arin
2: ni da yanzu da wajiri na tonje
1: ayye dai
2: zo mun ne raskinana
1: ngila zoro ande te da ne yo askinana loktum magonum andia bonum kaurin magum tsinan karot mangana jamin de so e kadda gadin be ci kaurin zagum zaya sarana go loktu de kur is del gina zina kishana ande son dan karau assalamu alaikum
3: wa alaikum salam anti Zainab Alhaji Ali
1: ngila nda watu kilewa
3: ya tsile tarera abba bakar yarima angure ke zanye manaje
1: ngila abba bakar yarima nya krin ne proskram zo lalant mangana nzure kada fundu maro
3: nzure kada fundu na da ji bura hawal man yange ya ja amso ti tsore tsore akrena kamar zaura kraci da ji au kulare rakin da jiro ne ma haya ma da ji sai dai sai akri u tiri ya re tunnun kin shanga ne kuma are ro an da aku da ma fundu ya bula da ya ba mi rasa ma son da ji ta kriyudi tun za a yi sayan ba da kriyudi za a lasar da na wani ma a waya ya wuce tsirani da yawan gawo jin ba amma tun za a yi sayan na wani zinarin alabara su ka auren gawo sa wasu turu na da ji kuri isan ma da gwaka da su dai aliyar su yanar mena kuma mara kwalike ta nasu yadda jirgin da ya rufa ba sai na wasu yanzu ko ya tuman fashe yin a ciya ya saura karawa jike da zina da yanda na gada gwaka na kara ya mara isa an da samu masu kamfani
1: Apa bukari yo gele shi surofra scrum do yanzu.

0: le Allah aula asuni mi ma sau faraskram arkin dotin ne nzin raifan duma biya
1: a tawani da alkada asun bin je tiro da tin zire ko le kana le sima burona sima wali la buran lotu ba san da ga ta na san je kurula din da don da ga ta na san da yo samna so to kare mare karin tin din aso to kurula e a ba re le za ga ta na in je ji yo da je ari samna so to kare mare karin tin din aso wa man la ari a ba re le za ga ta na in je kurudin din da ga ta ta ri ta kana in je samna so to kare mare karin tin din aso ni na ce din da fani na da ji ari mare a re kada ira ci na da ala da ga suna ne kun zan gona zan ne ita sai ada an ji a ci na da kata sai mu raba ne amma da ala din ne ne kaya
0: amin suma amin ngila zauro abba bukar yari mata da ne yo askune na kauri magum gumarum na duni harami kurin tun da solo tun da delgina zuna Allah ntuma gana botu fall out bi indi kwaniya tiwar gultuna ma ada zanne no assalamu alaikum assalamu alaikum ngila kishara karwaro karar da watsu kilewa nduma na jin
2: ya kusayo ma ya jangurango mari
0: ngila ya janya krinian proskram zole tuma ngana gamaro
2: ha kalfurna mwalim da gara ya
0: na masha Allah
2: ya ha kralin sarayra kandiyana ali ya zauro askrinyana isa klanza haza akurgo na tiyasa ya sumo nzina ali zauro kibi nana de ala andiyasa ya sama suru
0: amin
2: ala sayaron na tsere ko kuma da ala daman ala nan kar kadir ala saya ala yake
0: amin suma amin
2: dan gulan dan na gofna sama sabo
0: ngila zoro ya ja ce da ne nyur askine na loktum magonum andia bonum kauri magum tsuro harme kren tunde so ayya gon mi ma kanure da jin suna ide botun de de botule ne duyi ma ada gotirin na lamboro cikin sounzir lokte halza sinna da suka fitu kurunto da su bayan kadda ita ga sana ta nasmara fitu froskram adiya sandiya kurno zima allan tumangina sandiya froskram zolle ada kam gade krincin baya rasawar maza krinta ba dizin ronzir re kadda surorin sondin rokur adema gwamnati a wadon ita ta sandina jamin da su gumzana ma ada su makaru yan krinzu shilanci da zin lefada pandin no ladaniru ne brumsa di allan susu injiniya konya hafsina adema ubotun da su ada gunguna sawanci da dune bunu tijani froskram shi ma da nan dio kula da taro ita ga sunar wannan dia selecting the fuya ka drop liwan to sinyo ma salam.

0: gala zoro karantu fule do ni nera butema da kringe soro first come do hakwa ran bonna tamanga na fule da gana ro kurun za kurtunaro wani just to first come shimalan aw muru do kuro ma ku yi alan zan danya ma da shi ma kala balte do ni im do ni shi zunde adam gana ya saurin za kalte ma shiro na sarana all day against trafficking in person ultima de clan mawduwa ku dina zan danya na kara soro first come shimaren cira ma do ni shi naptipe cira ram do ni shi zunde adam gana da saurin za kalte ma kwa Abubakar Wali kyari shi ma da roba yana hazina kara da ji chaire injin first come shimaren ultiya malabor ko shi cira ram do gultana ran
1: na'am
0: awo adu bas kiri uturo sha kokkatu ultina
1: nam
0: da na sharo amtura to ndia homala mbejwa sandia zauzo form tin wone marero kalafuna awa jirishi mara kaltunan karo
1: nam shi futu awar luyana ngoron ngoron ga yana sere gulluyen akai dai amso mbi awo shi mara sendiro wa zina kara obis nero sautin amla waye bozan bi gaici zaya sai ya isan yo sa isaya putu nyero gwamnati andi auzuna ka gulgina kai ranyele ne kama ngurolan tayen kude office ne lan na ganate be kama gananyen sel kenan ngausha gina yana bincike de ya jirima andir shrohom gina yan ba ngau bincike de na lan shararamo sha 13 homde shilan kakkal shiro ganatin surohom mailan homma mbe kawa ngawe kama sa kalangmiya sa ngawe ko zina tudu am jiri akai akai ran am mien yakin la mi odiri fandi jere am mien dieri la mien yakin na rasuron zan kam sa mien dinan be sa mien din du kollimiya salo mi ma kungna bul million falwal tum shiro biya mi be
0: fine
1: suron zan kam biye au shima da bari wono so ndug I was in amma kin ya doro bari wono attempting kenan
0: attempt me ya
1: shi sadio so shi yasa da yago zan be kuma suro dai awal human trafficking da awa gullumiya shiri a ukura kiska kura
0: dai
1: sidi yanzun au kada be sidi yanzun kuma jiri an be pirado samin uskun city piro shi ma da zuriya za nguro fallan gozaya nguro gadiro sai satin lezeya nguro shiman ay magare gi sero sadin sero nan battisadin yo shari ya fande ya she duk so human trafficking no boyen an biye masamun no tara sinana samien din city bula gaden goza sautin domestic servitude bula gaden siya sauti tara wala cry wala brick mukije wala na bana kiji patrolan ay masadin ba sai bauta sadin sai ma bridezan sai ma patotulzan sai ma yinhom taraya tulzan wala monte wala yin dar malezan ba sai faton nafsana bauta sadin adman sas ya biaro ciza ya sai gai kungana da samoyen kam sai sutuna da shi ma kungana da samoyen awaru ma zaura namzalam namzalam tairaz yo da awajiriya da ambe kamaro no zai fanzan duriya sinana firwa sinana sami din masiti sautuna sayro aika a usadin bauta sadin sayro shidiya gwamnati da fsana kam shi ma ranya staya aw shi ma ron ngui kaida ron ngui gultu da tun manya stule ma soro dan
0: dire
1: tun manya stule ma
0: ngui non ngana sama homi
1: biya karama baga ma
0: ngai
1: sai shara
0: dire gala first kamala ta ngana abai no hati mar grantu ya andiya sai no tuma dia mbeji kuran dia karanza no nda wone made wonde balbal na de tilonde long zande ne holzi tiol wa mana da furmnya sande rupta ya wone mare bayananza kurade ma kawli anza andiro hatoro kala mo rosh ma aden diol wa mana de shima sabur uskufal diolar fal uskufal diow aras ko sabur aw bi sabur lar sabur fal u diow indi sabur lar aras ko diow 0814918 1460 aw bi 090 1514 2 0964. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Are in daro kelewa? Alhamdulillah.
2: Wosha faras karam hako adan gana ita ga turo.
0: Lale wosha lale wosha.
2: Sai da su sare fandiyan surodin.
0: Ngai da.
2: Ilmu ya fandiyan.
0: Dire.
2: Angala kusotar wosha kande da guna futu kelewa sai sha kelewa sai an kalatsin.
0: Amin ya rabbi, amin ya rabbi.
2: Na musamman Kamil Lafantina.
0: Gai.
2: Kama awo shi wada tirin da ta ya home don ne kamti ne ka ba yanzu na.
0: Gai.
2: Da amma awo sai ne ma har Allah sai ya shi mozo.
0: Amin rabbi.
2: Shi na sha shi ma shi kure na wallo no ma shika home so de kam so de awara asosa sai ta ga tsendaro ka dan goro tirina kala home so den su kuka boso wa za ku lada
0: dire
2: amma kuma no tomorrow cordon ne shiro dikin din awa shima din ande kon ga ade rogi kama ade rogi shi awa shima no son goro je masu ran kama ma de kama ma sun je ma sai la a kongaman goro je ma suron amsun de goza amsa da na rijar suru basar zain ma duzo suron den goro je ma
0: suru ke sare nan da ruisin ma
1: am do goza sa tinda
2: da mai mai ta kongaman goro
0: ngala nya karin zan ala sada jawa karin mi ala sada umar habib to ngana bayan nan zuru au bayan bayan zuru to ngana karin tana ro
1: na'am
0: au karwalira suru kaudoni shi koron da zaftin do ganan go diwal dukan yana da au furmi na da ne kuru kam ga dai gunya da wani mare koran zar jawa muradina ma bai jima kan do welcome na assalamu alaikum
3: wa alaikum salam da ku kilewa
0: da ku kilewa
3: ya sai da ku kilewa
0: kilewa sai da ya fi ma bana ta ba
3: Allah ma gure muru kan dai
0: go ni mu da ngoro kala le
3: ya wo ba da ki kuma shi lungu lungu da ta girci na ni ne da kan nan gube in ba za a yi alama kuta kuta ji da are lambar da ya san din lambar fa ya so da ya ya ware ya da ma ai ambe ya ude alma ko rai no
0: yo ngala ya go ita ngala ni ko ro kun
3: tana ko ya wa ji da ko ro ya din ta mun kriya ta so ki yi su fan ba ga to na ru ni ya kutu kutu ya ale kala ki da dai amma tor ko
0: ngala nya fan tana so ne shi koron da maudun da hadira ga ile jo awa
1: tartif
0: aha ange
1: tarbiya
0: ngai shi kuma Umar Habib koron din
1: na'am
0: da awo na tamanna lamadon ne statistics ka gultino
1: akai shi futu koron zu da asunguna ma we futu asunguna ma nduso sawur kama da sarin
0: nguro
1: nguro sarin kama wala kwanga sarin
0: ngai
1: korar aw indi sorodin a washira gulokin na kamuwa da kwangara duk sosoro din be amma ngusoro jiri nguro sorin kamuwa da sai man ngusoro le za amsu asu wandan jiri rumin ngurolan kamu far rumin kamu miyau pindi furtunzin awa jiri sumana fatolan awa inda kwanga nguso kasula aro le zan cida aro le zaya sai fatolan sai soro shi faton na da fatowa ne roleja addition to the addition na da isha siyasar cani a wani yin bena cida bulangayin ga yin bede fiorom nan ga yar kude gudimiya leja fatun cida sirin larri da yan go cida bede aka yalan subs subs a wurin shiro recruitment mutuna da sidin sidiya da Allah ndo ya muku konga yaro ga yanda konga ro hazu da ya goza sai lezan
0: kera
1: duk so wajin da amdo yin uro sai ya gozan da shi ma da fiora suna nan
0: gai ku dubure gulama
1: ide pese mana yana ide da ya gab suna da nduya ya gotin kam kura da ya gotin chari ya gotin kamar su nduya ya biya so da ya sai rafa da jin ma goza lezan
0: gala
1: na'am
0: gala da ro karanta ta magana a wado ni jawo ro kalaksana ma da karanta na ta mandiya beji da ji kaudani first kam da goye kwanyandro da fule ada karnye shiro

0: Productions. Gila masha Allah har mikron tunde ta magana gana latu sun yi ishina ro na tunda ya sayo sana kan indi mero first kam shima da ko yi koyin ma Mustafa godiya au darasi godai kadda
1: ba yak ba wona gozare ya ba bra bla ruwar ma
2: bare malan na sama
1: bare malan sama
0: bare malan bare malan kan
1: au yak kar
0: wani ya hambatu ma ka jima dai
1: yana dai ba bla bla ruwar
0: ma dai
1: au ki war ka ji ba yak
0: ba yak biya
1: yo wanda sai mi suro warab ku da nan mun tega bularo na ka video haka idir shi bularo darasi
0: darasi
1: karu ya budana kamar karabe ma
0: kamar ina fundimin
1: ina fundimin
3: na gwamna min na san
1: awa dan da yanzu awa gari tokko limiya bi adam ga na kama mun ngalta jirin rumi na rumi
3: sura homta din shi
1: a shi magar laso
4: burumji
1: burumji laso da ambaro bi adam ga na kama mun kam ngalti sifan rumi ya la shi mofle din sai homta mun garo
0: gullum na nafal namta ma yaro sun mai
1: tere da manuwa guzana jiri da yi biya kira yi mai homni ilmi karafan dibi
0: gila ba ka mori ba bula ya ce
1: bula roka video guzana da bula ranga ilar da kamar da na gai bula rusan biya yi tsoro kula
3: mera bare
1: mawale pandemiya bula na musabka ne kanuri a sai bula da ta kama kakalar latsiya tsoron farak ngalla lambe shirin galle guzai
3: sanandu
1: surar alamta sura amsa kya kiba galadar karisa kike tsira kanam cizin galadar zuin ba daji sura an galadro arum da
3: arum da turum sapsa
1: amba zindi sakaskala mbe so da cir kirb za tsaya arum da banna timba
3: yin barza da ya furum zai
1: buna rubta takwal da ya ningir hu ya mad isi kusu gwange kula bare gullum ba
0: kusu ayen yin liman magana ta yi ba gamo
1: dai awun shi ma don ningiri na kargrani ma dai primnum shelan zamna bumin kurda futu guda kamla nan zan bama yasu ba wani na awan ku juguna ba
3: sai rodiya da ya sa
1: ruwan ya da ya sa sunan aku su bila isha jiki ne she arim nim du furim nim awodon nya bila du tilma gona gana ne ma gabduna am du wada banda tur amma kusura yi bare maro nya mo jimba
0: boy bare kiji bu minne
1: ya minne
0: kama mero yi min
3: mare ai so shala ti
1: min
0: fize
1: fize
0: kunda shi ma da wai ba ko mun ba kana da kaji kaji da kana ga tuyi mare
1: martini alhamdulillah
0: na marshi
3: ba kun dalle da yaro
0: ngila ushe ushe ya halwata
3: na'am
0: ai darasa roganum
3: chip sokoma ni ai mai nyam bawo zai na shirku joba
1: ya fatima
0: ngila
1: barare urimi na dai awun ku kama banaji arum nan adu surabula ni mila garani marwaja ande kure kwaye da dai kamar so yan da yasa gayya karar duya
0: yo
1: kaskara shiro ga sanan gayi kulzambe
0: gasnangai
1: fal dugga sanangai fal duggondo fal dukkadun awa samaso nyama karai
0: krekis ka gulma tukuma to ndina saya
1: kuma warun be karala ku bana karala da tuba ya kuma lenya ya lanya dumbandila karagonya shi gasnangai taran zudu alama burma yido shi sunana lanya kudiya njiro fiza kwaraza ya sotalu walta tardaya kur walta njiro fiza ya kuro fiza da kapcin kalama waljin cim aram lansha fal dai amsai aram ta sanje falfallan sha lorum ta sanje aram ta sanje nyaron zari sha chamma ya grimin ngayya ya kalam sal grimin nyama karai kama ya kalatana bi aro nyila urin taro wala ku suso magonum ba nangil shila bum ko ne
0: adu ja kanda
1: ar kaman de karar nyama su kana
0: la la la la la we aw tamtam ma aw tamtam ma kada nolma shi kam dubar jinno walja surar lan yama kada so ndin kuru we noti ladin kuru mukwai surar lan beji
3: mukwa mbesha
0: kala masha Allah ala bare ndoya banazu ku ala ndro ngili barat
3: amen
0: ala ndro latin ndin plefa ya ci jamu so lu bareza
3: amen
0: kinan gande kure chotto fende nyai
3: gara landap kata ya
0: fadiya landap kata shi ma kujo ngila masha Allah ngila daji baba
4: na'am
0: ai darasu rahamin kruntun da soro leta shuma ada kala kala murada znailan
4: kirma da dina da waya yo ya wai kala yaro walzu nduso nyarila mbi kokoje da kamura sai ndei kinda kokoje da goza fanma ya wai kamai wai tadai
0: ya futu dai wai kamande wai kamande atubulen
4: wai kamande da shi so tada kuye ya kan me hatta a wodo ne kalanzuro su karana da islam da ya mana musulmi ro ikran ya gulzu yo daji a wodi na yadda dajin amma sha annam kan madajin bada a wodi dai
0: ngawutuna mangala baba
3: amma nan kam atta
0: ashur rahamin
3: wore yam ga hore kende
0: ngila
3: a wodi ne har kama ne ngawon kalaktu ya wunyo Wari aura sai duna ko zuna rarayen de. Ah karundar imani ya kyau amande so bana nyo amande so rayo.
0: Masha Allah ba gambo mi.
1: Na.
0: An shawaro.
1: Kama mtirama nan no nimin yan zarai.
3: Akai.
0: Kamla butu nya so anya passing
1: gulu. Dan ne ro kunge banero.
0: Ngala ala kawa baraza.
1: Allah.
0: Kurade mata na so shi lamar kanin gaide dina da rezina gultiya yayi. Aw shi ma da chilan manatigi sai soro karun mo yikmin. Kuru kamande ya godo nimin. Wa ade rode. Dai kuma din ya zabcin ya dawo amgla idro sikin ngila masha Allah ala andiya dawo amgla idro sikin ala sai sorkarun da bullo wanzu
1: amin amin
0: ngila masha Allah kruntun de sistema lambejin ndi tamtam done fraskram nyariat me ada gonwar ala baras kro ku sotanye bayan kada ita gasana so fraskam shuma de lan kruntu lenye fleido ne ganga kurai ada kurnye ishiya da ji na drodwal manawaye da kan yin da audoni drosrogun wailan drobayin na hawin gila harbi kruntun da kliyana da konsano.

0: angla zoro harbi kritu ne sonde nan da kan yase gozin da rason kruno in kilometer fiskus kunu da uwa felanz fm ya faraskram de tamtam faraskram do balbal chitu buri no harbi kritu ne somo dudo nan da klar nan da yandu jili fato haware hudu sande kunun turo hawar da tarta in yaram kakaram lan isna sha mainstream no tuna mada da jiguru ade ma kuma sha kuma digital isna daga na awala so faltina zombe jiguru ade ma akai da kasasana wa amdo hawar tarda ne de aw nugari gapsuna nan diro soro faraskram de din bayan natin laji naptundo so ya sayo broken awal mengo bayan awungo zandero wa babagana wakil ngala dina ukliwan andi akirin sano
1: hawarri shak ma kirin tuza yi musko ndiza samona ma shak ma tilam nasarela ma mainstream media la notina maatiri abi falishi
2: awa jindi shi mainstream marin darasan gultia biya awa conventional lari shima mainstream mainstream media gultia shima awa conventional media ro shi mainstream mari fatwa hawarri do kakaram yayaram sai don duwan duwana ya sai isu dinan na zona ma sai lan baritina ma alasan da mainstream media da yan misalno radio so fata jarida so fata tv so tv kure kure biya terminal sai yar sai ma mainstream do jama'a sha zauro broza makonde za samona furkin awal mai tarihin jarida lan bariyat da yi gana ganan girti isu fata radio ya sulu da yan gaurin fata tv isu kallato da fata tv isa kaltunal an fata tv da ga faltin faltin da isa satellite tv so kaltu radio de ngawdo radio sa england waya surprise nigeria lan awlar da ga radio england ne sunotin din surote kwemin waya ko zai isa lard doy gamna general da ana soro queen ne manabel hawar england ne baritia shilan pantin da ji ade ido har kuro garza kare da hawar bai shi mainstream min fantina ma dai au bayin da mainstream min sulu amsa kirin rana masu are kun mara ta hawara gare da gare gare dinan an ku social media ya isra miya da majiri jigira ya kata
3: ka ushatro ko yando kuma fatwa jarida ye bayin ma jarida da shiri kakar la ruwata mada
2: aha kakar la ruwata har shi ma jarida da magazine so jaridan gai no ata regular duso are san ma sai da fatwa jarida yayin da zauro to suna yi dinan kuro sai irin chairman faidata kambo soro kawari arin ne so kuma irin na ita gamzai ndo hatta dina da falti da hawar news or mai na la soro ni isa shi la soro din na wallo no
3: yole kuma jiri jarida rozana sotlinda kuro fato tv yebeni ma kai me pledging ma kuro are ma fato ado radio so yebeni ma yole lokto falli na sama mus kondiza jemi sori chomo la la rozana so be suro sai ya ku andir ko mu misali malan
2: an da so so saro sai dinaro isa na gare gare
3: yo
2: la faro ku isa na la din shi tv da kuma dare iso son yayi radio wa jarida ar sai da zauro to sana magazine so zauro to sana magazine da ya shi ma da tawo news ya fa odoro shi ma da raisu da jin da so so wakti suna larin da tar zaman da ro sha amsa mu ku da sa mauna furungawa da yalan da ji tv da shi ma so ran da raisu da wa tv da raisu na da mai zauro dina larin mbawata amsa zauro kalambe za tv da sa ka dara girzina kalambe za tv da zai awa shi tv da gawo sha yuma irman kunullan tarike al'amura da numa da kunullan tarike mura da numa irma yin furullar dindo aw kriyendo aw blandurin tv da kambe su ta yara su wanda su tenwa kriyendo zuro fata tv da isa koksana nigeria lan kuren na ta tara fata tv da ma isa tin ibadan tilongolongin kara kawurullar da ya layaro isa ga inda mai zauro to suna
0: ngila zauro harami kirin tinde su harama broken awol men zandero wa babagana wakil ngala denao da ji broken awol men shi abio do aw kuma yaram kakaram futu wata hawara re foita tana hawar da su tar zan sha mainstream media la notina mari shi abi fallo andero bayan su asinna shi ni naja do radio wa tv a kurare ma satellite sai gare kadio aw kada andero komduna aduma wado yi naja do fato hawara kure faida tana yaram kakaram gozo suna futu hawara da tar zan yo le da ji zamani suna digital notina mari zundo wa mundo akada isina naja do hawara da kurintido rami kan tunde zo kwa mi son bayan andero suni na son beji awade yaram kakaram da zamzuna o shi kuma zaman ne de eri gabsuna za zandin da washan bego kun yana maso na play din tamtama lan su mun do sa gambo

ngila zoro arami kurintu ndeso ndene ne kanyes de gozi ndara son kurinu ikla mita fisgus kunu da uwa fellan zi fm paraskaram de tamtam paraskaram do balbal chitu bulinu arami kurintu ndeso modudo nan ndo kala nan dan nijin de batado hawar ya putu sende hawar nda dordana ita gatsain yaram kakarami isna ma sha mainstream media lan notina mare abi kirmaro adewa ngo digital loktudo zundwa mundwa isu sha naduna da jukuru ade ma kai du fato hawar sarte so aje mido hawar tarzai ma so de kasa samu so ndi da so mona tan ya kan tuzo da alon le refer scrum da donya daga tin da je bayan nan zuga de gafsina so refer scrum de nun baba gana wakil ngala meji broken awol meshi abido mainstream media de andiro bayan nan sunna yaram ka

0: angila zoro harami kurun tuniso wandina ndia kanyo stay gozi ndarason kurunu ikila mita fisku skunu da uwa fellanzo FM faraskuram di tamtama faraskuram da balibali chitikudinye sana ne bro kung awal me ba boro wache zna sana ne kini mekutu adata yei nandilo diol waya manai da kurumia botu ndoso wa itagat kuin diol waya manai doa ndia wafandu indi shima kuri uskupal diyo lar pal uskupal diyo araka kuri awi kuri lar kuri pal u diyo indi kuri lar araka diyo kamaro diol waya manai de purum gata nye andia bonum da jibotum du kararo wolo na andiro kalamu ulu dedun koroma pala indi ambeyen itagat kumi awu putiro nye paraskram da kurungam kuru putu yaram kakaram fatwa hawarri putu sende faida tana hawar za tarta insha tilamna sarayla mainstream media lan watina mada kuma ya digital la putiro nye kuntiro rabadi ya mo assalamu alaikum
1: waalaikum salam bakan da go kuliya
0: da pato kuliya wa nduma na ji
1: barka mala mor ngama ben
0: ngama
1: are mal mor
0: man mal mor wushe kishoro mal mor ay kurma ndiro
1: No,
0: I
1: wouldn't
0: have to come out of this or an idea to the man. No. Ngila tida yanyura askrera loktu mgorum bandia loktu aldan boturo leji yar bikriti de sakrinti mandi ari ya putu bayan sinarin awurgana kazi yaro wallo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na mushe nduma na jin
2: ngala ba san Umar Habib ngoro gambore wajir karafura da karanti
0: Umar Habib mushe kun jaro
2: mainstream media do ne shi na shaka karam yaramiya digital na zamaniya
0: zamaniya are are
2: ba wanda na wakilin gala andero bayan kamil lo sudina
0: na'am
2: zo ga andero kalan da fazi inde
0: mun are ya
2: ayo ni kalan da awaji ya ku kun ma andero ko dan bando chitburi mai ta gaskin mai na da zo ga andero kalaforum ande chitburi miro ando chitburi mai ta gaskin mai na da zo ga andero kalaforum ande chitburi miro kudimin
0: adun ma awodo ya dai gazan yana do ari masha Allah ari manan yana
2: Allah san bai boto roden den da mena sumo tu yana afanye inde
0: ngila ba sha Allah yole kuma na sha do kretu bayan andiro ku soto inde sinna na sha yaram kakaram kuma mainstream media gozu isna da kuma e digital da du abiye sandi indirin to de that's why zam gono roro men
2: a yo sha episode zaman ne alatin
0: are
2: putu ba hala na wato ba la guzuna inde shi amma do ne buru kakaram yaram da ma sai kala da chai ma ko digital zaman da rawalta
0: sai ma wata kurushi tor ma dai beji sha leti yon
2: yawa ne yo shi kuma buru sai lake bayan jiwa ma ne a na sha do ne a wado ne buru na amfara isna da jarida a ngai tibia dai Allah ndo radio wa ayo kurusa da ma tibia ne baton dio son falfallo ata ni tibi kwamben beya ni sawa mafan dimino
0: are
2: ya kurutare kurutare je sun gima shi spato camp tibi ba ma gwamnati salin a biyo santa stand ata tibi gwamnati ga naza kamso fanzan bale zana da sori na har
0: kuma guru broma kuma dina salar buni ya siri andu so furum furum na sha do new salary hawara salary suna fato rubtin adi yaram ka da godi sina da kuma adi ma da nan mu mai ai musko mi ranu rumi na waso ne kawai ya zamin nono zaman ne rawalti ne ma
2: yo kuma na sha dot bele so ngai a boys american so ngai dw so sat bele so ngai a boys american so ngai dw so sa gulduna are ka kakan da so bane to suwa tsara kar radio gwata na fata cin na fata ne amma ku zamanin waya mukuran be ya application na fitu gulduna ide samiya a shida kun gana biya do shakarin guzuna da tawar sai data ya kamiya
0: a dai lauta
2: data dai ha wala kan bixo kam la da ju pindi me o masakin
0: a dai
2: a yo da Allah ndo ne dai kwa na shahawara rahama kirnin kurwa na ma a wai kin zale shi sa suwa fannin kirnin yayin da a na sha application zaren ga amiya sunan a waza tartib sa kullu na dariya ya fani min
0: a dai
2: awarare ya a wata halakki jiwa ba amma kuru kama haro hutu kama angwa zamane na shadata harima zamane diya ndima kama saraja wifi harima kama haro kama bula alafu zanada wifi harima sama nambi nanzi mbi shiibu mbi abia ndata harima mpeda tumbaro shishira mpeda tibin shima sama zaman ndima
0: hali
2: gala nda ina shala nzora kala nda furu mbuna nyeo mwishu kwa nana kili asile nchini

0: gila zoro harami krentu ne zonde nan da kan ya zai gozi da rason kurdu gila mita fiskus kun da uwa fellan zu fm ya faraskaram da tamtama faraskaram da bal bal citu buli nuye harami krentu ne somo dudo nan da rokalan zani na da an da kusa tondiya na sha do kuma fata da hawari hutu zande zundua mundua zamannya kuru ade ma yaram kakaram nan sandi hawaran za tarda ne kuma tilam nasarela ma mainstream in yaram kakaram da kuru daji kuma zunda munduwa isna de futuro sha zamguna o gari gapsuna suro faras karam de ande bayin sa sanna daji jimi kun tunde so kuma waktu du neiro jolo ay mana da fur mena nan de korondo so kuru ade ma futuro faras karam da kar ngawra ande bayin sa duin na cha do korodo kuma yaram kakaram kurai ma de sandi futu awado hawari ma zaina futu sandi kasad na za fule zana gana sandi ro kaziya so waljin kurani ma koro ma doyi kuma mamure gudina ma yadi arewa asutin amdo kurunzain de burukore korondre yo kurero yaram kakaram do wolono ma nasha lo jamido solu kulaji sai na meji amdo adudu ngayya ngayya kurunzain do amma kuma zaman ne do wolono ma sha kuma live streaming ne meji live streaming din shi asalare kamar kulet ma plejin kamar cha engineer ndian de lalatu ka ndi aduma amdo wande kurunzain do sa andiro kamar gujin amdo andi azazain din amma zon na shi radio do kuma kurai yaram kakaram ka chibo din kuntino wolono lum kulashi sha kuma sobe lanot na mart do adudu amdo krentin tola notin daji kamaro diol way mana ni purum gata bodunno soda gonye konyan onen nda kan yeze gozi paraskaram de de maududu shima patwa hawartati futu sende aw yaram kakaram lan gozi izina sha mainstream media lan notina madakuru ade mazundo amundo azamane kama isina futu roi awda zam gono assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na begu
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam du mana jin
1: angala waje ya kuce angala Umar Abdul Mugura gambara na warke to
0: gila wushe kisha
1: na taro ne kuma bayan kuma ya jima ma done kuma amma done ya kirin kuma a kika karam yaran ne marin a kuce amma kuma digital kuma ya marin sai ai nan da ga amiyaro ne Allah ndo
0: ashi zundua zamanna kuma ya marin live streaming beji live streaming ne shi plate

0: kulejin adudu am gai nya zazayin adudu am gai nya krinzayin kuletima kulejin ama yaram kakaram doi kuma kure radio do ka chibozo ruata ma godona jemiso krinzayin di shiri shak ma sobe au awa am don bejile za kulasa sorin am da krinzayin hutiro sha krini min soron soru pandado adudu amdu tawotsai
1: ade ya ma kama ngona ka done kama futu am la kama rabotu sirin dai so on the guy bozen de ama shinda aye adudu ne amdo ne nya bozana ide shin nan don aye su tsiri
0: adudu an dia am bozana da adudu diol wa mana ido in suron jim habar tarter mai and your place nya
1: yawa adu ma odaga
0: da mun shiri and your in my place in and ndu manajin ndan manajin ne na sama ar babo yken ar mara na tuma and your place in
2: Si a insha Allah ni Muhammadu Walimanci
0: Aisha ushe kinshiro abi andero kudum
2: dale ushe ulboya na samati la tiro kirnina la ai gurin kasar gurin nan
0: na'am
2: a na sada kuma wanda gina mari duk kan koren fanzan ci ji amma ni ce ta mun na da gani sunare ni ban da ci ba da nufa ta sa mu ci da yin ji ta wa mu mun na da gani ta ci kur fanzan ne ji ta mun amma
0: Kila mashallah. Amin ya rabbal alamin te dan yiro askrena Aisha Muhammad loktum gonum andia loktu alambo turo andia te dan yen ndiro askrena loktum gonu andia krunu yin kurade ma loktum gonu andia botu to isagat ku indo assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Nda bato kilewa.
1: Kilewa zale dinari baguri zusu imari bo vole mana ji dinari kala furmi ro ya wolono.
0: Yo yo adewa.
1: Ayo akure kuma sa burari futu faida te video la so are akote de tindiri me tima katuno bozi
0: ade
1: we kure fa tani ke tindu me gina yana Allah do kaze bongol bongol kure yi ke ya Allah do fannin dukku ya wuya da kubiya waya mu koi ma dai le ni ya ayi ayi ana so ni ro sujin awa kutrai kutrai kada sujin dai kala furum dina ro tela zi sunaya
0: ade lauta
1: arina kadro daji kutu awoma ita kuzoto wa miyama nazisa mazofu aena jadi awodikila kure mireisu wolono aduma shiwo jamoni kusuto
0: adi ila uta
1: wanya kama kure wolona kamla ya wake wa jingu lina kamla kambi ya isi limba
0: adi ila uta
1: hidiyo katkune ikatkune yari awata kaze bongo bongo liche na uye ndo kubia waya mkwe chili wari do awonimia kutirai kada nyo suutu kulezi arma zaman duk da arma shi ko ruhu awala kuma akuma yana la Allah tuna mai jin Allah ya ya kun bari ladin
0: ade lauta
1: ada ingala Allah ne lewa hirin guwa sare
0: amin
1: Allah wati hira sare
0: amin ya rabbal alamin ingala ta dai yura skrina loktum gonum andia loktu Allah o turo ingala da ji harami kun tunde so tumai dinna raskaran ne tamtam ma Allah dan dai kun toro Allah dare da jiram faras karam da tamtama da kashe hutu bayan da andiro tunna da da na sha do kuma shi awo na shi zundua warak du dina da tare ya gultin awu fatwa haware sande yaram kakaram langozu isna da kuru ade ma na cha da zundua mundua faltina cha digital ino tana mala kama da isna da so sande buro yaram kakaram duma sande mai sana digital din faida tain kuru ade ma wagari gab suna kusoto ndi andiro bayan so sunna na jalla dare da jinon faras karam da ro kaje susu sawan jire wa banada andiro faras karam da ita kafi kuna tana so injiniya da ko nyi absu da mai fule kiji kiji na dresku faras karam da andiro ita kafi kuna ro wa nan dia sai lokto huya

0: Berlin yar un so yar un pun so rotladin kilo hollo so kurman na lai du fallin yar tulurin pun so yaro tladin na lan kurman du fallin yar dion pun so yaro tladin daji kun tuso shi kama putudo ka kundao au gas LPG nan jogulu kuna adiye daji diwal telefoni nan diro forum ya hanu taman kariya kumbe au kariya jimme au kariya zaye au kariya doi shi garre kun balin ne hay awado muhim amsay faida ten kun balin ne andiro kullu wi go kamla azol assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: da tukliya
1: alya sire
0: alhamdulillah faraskam taman kariya gasoi
1: da kan taman kare ka sala ne kace
0: amin ya rabbi
1: kuma abbabula jakana
0: abbabula jakana ingila nya fantin
1: bika da rafa ma jawa
0: gire
1: aha kasu bulanje
0: yawa
1: ngalo ngalo borno janira dufiu ya kaso fiu deliso
0: yawa
1: ngalo ngalo borno jire shiwal ne
0: bu shiwal de jire
1: ah shiwal de borno zan shiwal
0: ah
1: aha kwa shi kwa bullo wallo ma shi firon di basu wal basu kela lan di kala
0: tamanda ka kete dan du ya kusoi
1: aha yewa bi akwazin yake
0: je
1: yo kuma so arin ma anin ma shi wallawa shi wal ngosawa bala jaja kana sarata
0: ah
1: shin nira du men uskun
0: du men uskun
1: ah kwa shi fulafa ir wallo ma arin no kwa fulafa bu jir fulafa ir hidan
0: ah
1: Sinera duvini ne yarwa so fini ne sa kira da
0: yo
1: arma ore hanji tar ngala
0: ngala abba wushe kasa drone andero taman armia andero taman awaya gud assalamu alaikum
2: hello nana
0: da tukula do mananyen paraskam taman kariya kasoye
2: to ka bala ma me kenna
0: abba
2: Kakabulama.
0: Ngala kakanya pantin.
2: Ngana ngalo hodo du kiro kro. Jiba so hon pa so kiro kiro so lanna.
0: Bu kala iri.
2: Siwal ngai gana ma.
0: Siwal du kira kso.
2: Ah, ala wani ya.
0: Arum
2: du hindi.
0: Arum du hindi. She bu shwala.
2: She shwal. Halo ko zan yi kawa don yar tulu ne da yar wasan fara bada din. Wi so are ga nan ne ska.
0: Kuyi so kuyi fata ya.
2: Ah wato ya.
0: Ah. Na so.
2: Ya ku. Ala bara su kungula.
0: Du ya kama ala bara su kungula. Ngila kaka. Duniya. Nda so duniya runa ma be.
2: Gana
0: ya to
2: yero
0: na nje kotor ye sai injiri dun yero ngoro kotor kana ma duwa yo ngala abba
2: kotor kusiye
0: ngala zoro kaka kare kalwe
2: kare kwaliye
0: aha aiso
2: homa ra oboro mi ara tele indi kama ara mi andi inji
0: homa nda
2: homa mama je aiso
0: yo
2: sana na ngere sera ku gana ni kora mi ni andi inji
0: yo ai gari
2: ora oma kora che si atarda kurda si uzura
0: ah
2: yaro aji antarnya kurna na ro jora amba na jana ja bana zar
0: ah
2: da
0: ya jira da biba da she nguro chasin ya
2: ha
0: biba
2: ah biba kora kora riya
0: piu piu ro
2: ah da yam to da te da ba na da na ya mi tre nyero ku ji
0: ah saya fiwa saudi mbad
2: aha are re ma sure ya fiwa kriyan
0: ngala
2: fiwa kriyan
0: ngala kaka blama toro kasa da askar yana andiro taman a fallan da ya yi kuzuna Paraskram taman karya kasuye dia ya kulzuna. Paraskram taman karya kasuye renu gao taman apie anduru kulsawe. Awadoi jamae pedatin kun balini. Assalamualaikum.
2: Waalaikum salam warahmatullahi.
0: Dawat kliya. Kliya sle.
2: Alhamdulillah. Alai Umar manajin yero afatula.
0: Gila, Alai Umar wushe loktarin gawdo.
2: Masha Allah, taman kake ma da biya taman kariya gare.
0: Kariya
2: gare ya da window aluminium ya da kuma wani daga shido ne asali Nigeria ya da window 4x4 da brola naira du fiskun luko naira 30 kuma da isi naira du man pin di luko na wallono.
0: Man pin di luko.
2: Man pin di luko na wallono. Yo kariya kurman ga China in be kare China ya da brola naira du fidi luko so. Kuma shi dai isi naira du luko na wallono. Yo kuna moto so kuna kandawe so dai zo tumurba a wari dai.
0: Sha hab. Ya
2: wuro ne mayan ma duwa dai mayan na musulma ba dai la.
0: Gire.
2: Ala ndiro kan bai da ala kare dare da an gawo kala furo.
0: Amin ya rabbi ala yumar.
2: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam gala wushe kasadro. Alayu mare ando taman a windows e gulzu dai kam gade taman a chinnai au bi kare da o kare gade alaman nan gide so yayi raksu ande ro gulzu. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Gulanda wa tukliya. Ya
2: salai Suleiman Mustafa manbi.
0: Gala zoron duwa mananyen
2: naji kala makin kala sungoro gwanje ko abuya ne ba karam kara ne karin
0: gala nya fantin
2: ala yawa naji kare aka sa kasuwa ya zaman kare aka bi da dai kini bu falla ne gwanje din naira 230 reta da naira 230 da naira yaro waye ne naira yaro india ne naira mi haye ne
0: ce yo krimi kala gade gade san kala ndaraye kanum de
2: a arma ba kura krimi kimen do ba gaya nyiro ba yanzu ina amma kuma dura awa jiro su da salami mar na nan wai krimi ginata arma awa jiro su da kalani ma do
0: jire nyo bulaye mara gulzoyi
2: a
0: bulaye mara gulzoyi
2: gwanje kwa boriye
0: yo
2: gala krimi kire
0: gala zoro
2: Masha Allah.
0: Wuce kasar ro. Dai taman krimi andiro kuduma ngara. Krimi ma sa Lagos en choru sen. Ada choru sen. Sha shi mangalu o sen. Ada marunge du choru ko. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Ara ngure na wate.
0: Kilo asle.
2: Ka uma ba ka ngure da bire.
0: Ngara ba ka wuce loktarin gauro.
2: Ika shinkaba yu kana dufan yar dewa.
0: Dufaliyar dewa ta sa rakos
2: a shakare
0: dufaliyar dewa
2: a gaji tukata inde ina da shirma ne rayar sulur ngila tukata da wa yaro ko to age ti she ne rayar sulur da age ti yaro sulur
0: so age ti kalai bulaira
2: to age ti mai kobo
0: mai kobo
2: a ne rayar sulur
0: jire ai gade
2: a kini gundari kini gundari kini buru nera du fieru ato nana dula to
0: yo kini ba maila kondua ila Lagos ila
2: a kini yerwa ya languro
0: yerwa
2: kini yerwa
0: gula kini yerwa rugulli ba dai wato burede ya
2: a bangai kalar ba ngai kala ngai saurin da ba
0: yo
2: kala ngai saurin da ba moto sura kala ne go to saurin da
0: yawa arifango
2: a yawa azumina koromde
0: ngala bakura ai gade rab adma
2: na'am
0: adma
2: na'am
0: adma
2: fanta kolwai de nira yari akin tune sai bika yi kuna
0: yo fanta kolwai am so fit
2: fanta kolwai am so fit nira yari akin tune
0: ngala ai gade
2: kura mari roba inde shirin nira yaro
0: yo
2: ai shirin nira yaro
0: ngala ai gare
2: burodi nira yertulur burodi
0: yo
2: burodi yertulur
0: ngala
2: a
0: ngala wuce

0: Simintis o blok sa ide na we gana la chilule
1: gra da gare
0: a siminti are kamaro bonzo na era domia ne akin yar uwa
1: gra
0: a yo kuru shi blok da kamaro shi na tsak me kan garma kai a ada komoduro ngawo kalaksana arin blok boxen ma are kamaro blok done inci arak shi mukoi boxen ma are naira yar yak a kuru inci lar shi naira yar diyo
1: a
0: amma ni isum yum ni rogoza ngai ni ma gonum le ni no ni rogoza le zena wala na ma ne rafiya ka ka gana zai ne ra yar ya kin fiun a kuruma ne shi inci la re ne ra yar je on fiakin fiakin fiakin ne gana zai
1: yowa jire ai gade
0: awa sai ma ni ro sadin ma biya fiakin fiakin la ro gana min ni ma gonum le ni ma dai yar ya ka yar da wurin yumi
1: fulu zan dai a
0: ade yo kuruma ne shi bambakta a injin ne bai
1: a bai
0: inci arakar injin ne ma naira yar uwan fiun
1: jire
0: a da inci laro wala na ma naira yar arakan fiun
1: jire
0: shi kwanon da ne kamar kalan injin me a shi kamar ful kure gidi masala ma naira do fira kalko na bai do fira kan yakin na bai sanandi
1: jire
0: a yo kuru shi kusa da ne kamar kala kwana da yadda razzam kwana da rojin ma da shi shi a so kwale da shi kwalen zira naira do u amma kuru man da yiro a rama ma wani gana yu min kilon zambe ngalen ma naira do fali yar indin
1: jire
0: a yo da sha krimi a bayan da ma krimi an dai so a so anya kwarmin so a krimi a shi da so yar wani gaba ayo a kalimi are kamaro shi fitan saudin manbe shi na shalle da dangai bauce su a wala saudin ma are shi ya shiri a noata amma dirim kulle yar wanda ya lan kamaro kalimi a ishin ma are a shi kamaron go a dambualan kalimi ishin bai a bagalan kalimi ishin bai a kurkondo an kalimi ishin bai
1: ade
0: ayo na nyoro sumuna kalimi don en gilla biya tsoro kamfa sarana kurkona zalle zina ma are kondo aidi ma
1: jire
0: a shi kondo ya da kamaro shi a shan na din yumi na wala na ma kamaro na ran do uskuro yar ndiba a yo da kuna moto biya nim kudi min gullimi ba bu fallo sa na ran do muna yar usku biya nimin
1: jire
0: ayo are ma re kaso gambore ro kudi min ma re amma ba ga rotla ngai a ba ta shan ba malare yari min ma do fallo ne ro kalmi bu fallo so kala so ni a kudi mi na dan ya alama a naira dolar karanganya sten yeda dole da do miyon a wala na ladimin miyoyar uwa au miyan tulo ne ara ladimin
1: ade
0: ya dambuwa ya so kuma nyaro bagai so gulgana ara biya do su kun yaro so ma
1: yo sai di kondo ayi sari
0: kai kondo ayi shi ma taida zangala shi ma duno a kurshi duwan surorin a wala ngai jiri ngai burbudi so lawa ngidum so kuma ngai gana warti so ya sakin sai kan zar shawara sadin
1: jire
0: kamaro na kamaro ka sunne gambore kama gara do ne kama shi kamam kwani mi nya kosona sai na shiti do ne sai kama na awo kafin tawen bai filiba alin kama wan zama ni kana kamaro buwar tarza ya daro rafi zai saladin zoro ga nan gala amsa ce sai
1: gala
0: daro do dubalin yaro nan bai du ndiya bai duya kan bai adai
1: gala Umar Habib
0: ngala ala ande ro kaske za kaliya su da yanci ne
1: amin ya rabbi gushe kasa duro Umar Habib ande ro taman abuka dai gudzuna to na sparo a wagariya kurman kurimi so a kunten assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam dawat clear
2: clear zali ran guro
1: alhamdulillah ndo mana yen
2: bakura kurimi kimelo ma mana ni guro wa diri bindi anya bo
1: gila bakura kurimi kimelo do ma
2: da yi da ataro roman kalakirimiyar manangiyar a wajen gare rikon
1: yau kasar ne loktari cililu a gafsu bakura
2: a da yi kirimi kime shi malam ba wannan ne shirin yara duwu miyoyarwa
1: miyoyarwa
2: a asalin fitin gama su zai da naira dolar gai salim dudu su kuyarwa a kirimi ne sana ya fi
1: jire
2: a kusur gudana dubu su kwari yana lambe na tadduno zeo da ilar kawar sarai
1: jide
2: kiska kunnu fute ri kwaya fal ne ramiya ya fiyar ni mukubur mbe waya indiari nera yar kudur waya fallar yaru fiwa
1: ujire
2: ana changuron den dai shankafari sakare den era du fallar tulura ikai kolji mbe kolji away amana aw kanda kolji sarin kolji sunu dakar
1: dakar ade
2: a ade nera du fallar tulura chonuko
1: ujire
2: ala dai kare dai kasu ya gare ga suna san ma son gawa uza
1: amin ya rabbi
2: wa ndiro kake za burza lo sade
1: gila amin ya rabbi ngila zoro ushe kasaduro daji kertu so lokti halnza sanariya suku na landaji paraskram de taman karya kasu yedu kasarnyen daji susu amdo so ndagasana so ndagasamiya sama soro daji nanjiro askrinyena daji kertu so na landa ndia pajarayin sekuru loktu huyen kemandian dia rupskiljaa

Wardiya la ngudo yonoje ay dugo kala rini daga ne ganam gululu jirenni gijiji jinde dulanna lada yamana ladinna mana alai wadin imbudu godu tamna ganano ngudo ron jamna ganane ngudo jade ngudo bi gala mai ngudo kai are gala gon wo ajara an mi ngudo yono je ay dugo kala ro ni ganga nde ganam ni gullu jiren ni jidi jidde dullo wona ya war adron de dullo adi wuda ya bi jaran de dullo kanga magi

jamna gana na ngudoro no jamna gana na Allah yi wadi nim gudugodu dangande gana mi minde ye jiri dangande gana mi gululu jirenni tijimi tijinde dulu ngoyana tijimi tijinde dulu ngudo kulawri are gala gon kuda dari ariya ay ngudo yenode ay dugo Allah yi wadi nim gudugodu jawna gana na ngudoro no jawna gana ni ay ngudo jadde ngudo wi gala mai kanka magiji kanda balle mama gigi Allah yi wadi nim gudugodu ngudo kirawa re gala gonyina ngoda mawe je wangudo yono je.

0: ya wara duron de dullo uda ya bigeran de dullo kan kan magiji kan da banna mamma giji alai wadi ni mudo godu jamna da anan gudoron ni jawna da nanye ngudo jabbe ngudo bi gala mai lada ya
1: tarasan
0: mana ala dinna mana ganga diri je ire mera yara ganga na ngijiri ganga yara ngala ran ganga na ngijiri ngudo de du lawa e rombolei ngudo de du lalei wa e zodoro lei tendi ndi wa e kan gaun riu jorandi ya kai na riwa e wa ngudo ko gori mara daran ngudo ko jonga hi ngudo ko gori mara daran are kala gbone wo ko na di aro ya la ngudo.